Ajijeyin Ajijopa bi eni Jesu Ajijeyin bi eni Jeko mo dupe baba to ni mi Olorun to le mi mi le ko pa fun iba se niyan won iba si regu pe lopalopa wa lara alakori orun to sun la le ana iba ti gbo orun lo tori ko gowo ni lu ota o ko sun ko ma ji le ro inu won ara ba mi o wa wo mo oju teke mo ji tan inu bi won mo dupe adani waye mo gba pa mi o tun se egbe be mo gbese o tun se rin na kasa.

0: Abotika temusun ni si se ki se emi ajisun jalale nba wi le nga pa bi alakan funfun
1: o to baba mi ajisun jala awa o ba tere wa pe yen ba fe gbo mi nira tara ki soju boro dana ogun fun mi ki nya gbo mi jakana ki mba wo
2: o ta ni be na ni o ajisun jala ba so pe wo ni won ku emi ga o ni gba alaba baba wa ko loke ma si fa le ko
0: ro o to ga ye gun mi garagara mo kini se yin ki le je yo se ni waju mi le gbe nleri bi ako alahun gba ogiri ko wa buru ko ba je o saladun ara mi ni aigbe komode o mo bebe bo ba le danu.

0: binu edakun eso otumo re ko ye gbogbo wa
1: bi e ba se pe mo ro ti baba mi ni dogun tori mi dojiya ni tori mi ni jesu to dariji mi nigba ti mo dese gbogbo ese te wa se yi hun wa binu mo ti wa dariji yin hun o so tumo re ko wa ye gbogbo wa olodumare on da npe lolodumare yi o ko nla ni eyan laso gbodo je oba to da gbogbo wa ni kuku jebe olodumare olodu on ti yoruba npe lodu ni nkan to tobi bi yoruba papoya to tobi wa lawon podu oya bi o baba jayo to po wa lawon jodu wayo sugbon are ti

0: Gogo ni won da wo be ngba mo ba fe wo be bere ni won ma nweju ke ni won ma nbe yin ma san pa olajo gbodo wo pa lo baba mi lo ire yawo ni ngore wo be
1: bo ni ri oga mi
0: lele amusa labi olalere omo ayina kokoro owo se nkele omo bola wa osile kun bowo ndo si oko mo niratu eleyin ju anu baba demola labi anawo derin derin baba mu pe lola ke ba lejo pe nbo lo ti wa baba raufu igambari ba wole re yo patapanu ko to ma lo palagbe lan omo bola wa labi baba taibadi bo alejo bo mi pe o ma je lo labi baba afiji osonu le obeji re omo fatola oninu ri ni bie edun bo ye mi alabi din ramatu ni re robin din malekun le be ni ra kole a mo bi ti omo le de omo bola wa bi olalere alabi ba din pare okan apile okan ko je buwe isisina ile lo kwa de ni hun fowo mo bi aladi olowo kan kokon le ko yogun aruru ijoye kan o ti kole ko yogo ba agobi afolalere alabi baba alali to kole oyo pa lo mendi logun mo ka yara la bi oko li mota dori ogoji o daru ma nloju o le oroke ti ra fokun eye owo ye mi alabi mo le kale ori kiri mo kiri mo ile idana alabi jule ba be lo me lo ari lokunrin ojo ni loju omo bola wa owo to yaro ni nbe le re
1: dubu
0: ore re ma me ni ore re Samuel ajala omo le ala ya oladi ko omo baba ti je lagun ju
1: oba
0: sala isalepo ilajala ogun ti da molekun a nse kondu kondu ambajala se obere e ba ajala se ko obere abati alapa ajala ogun won ba o ti won ba ore ko be ni kan jo da omo alade pe ara ni hu ko wa
1: o fe no le ni
0: agbara ojo lajala baba kayo de ti nba won ja ti nba baba won lo yalawa de yin ko ara re le abi o le ati kilani ala agbe oko ajara tu joseph ajala baba rutun ko ara re le abi o le ati joseph ala o baba moses omo ogbo mo sola musala bi olalere omo ayina alaji ti le baba re nbe loke tara ni le alado oni demi omo sere ode gbagbe eyin ore de nbara yin te tara yin je te ri bi ebi te dabi kan e dabi are de un rebo e ni baje bele ni rari e ni yawure leyin igbesi omo de ba bi oni ku awa na oni bojonu lodo omo
1: oni
0: da wa lara ko ni da buku fun wa se kunle mu mu na koro un ko gba gbogbo nda bo wa se ka yidanu adegbe oni gba.

0: kini run bayi ta lo so ore wa
1: isoko ga mi obin tin koja lo ni
0: na ni run baun
1: o ni run baun
0: are were nse ni
1: are were ko obun ni ki
0: we are wa ri be sin tin pe bo ran yin
1: ke foso ke diri re
0: ah wa gbe ni abi an gba
1: won sese gba dadugo nbe ni
0: so ti pawada ngo de yin
1: o ti gan ma na ko se pada
0: ah emi obi lere o
1: oga mi ti e ti je ma bi ma fe jo gbo nlenu
0: ah obele yin ni
1: ki so bin le wa
0: oya ti ari so bi ni mo bi lere
1: oro enu gbadagi gbadagi waju ri oda bo ti senu konobo konobo
0: yo pada bi o ti wa nu
1: yo lo tele
0: o mo buruku
1: mande mande ri
0: o bere ba pale ogoda ko pa wada o bere ba pale ogoda bi o pa wada ibi do ti wa o ire otan le se re obo bere ore yin wo ko to ma su oko re lo obo a pale mo pata ga rodo mahamuno obo ba gun fe giri gi lasan e gogo je bojo lokun ni eni kani to ba foju kan doti ti nbe ni abe kan na owo otun obo lasan oluwa re o ni fe bobo je
1: obo aje mo boju
0: aro mi lodo mo sera ati pa ni ati to nbe leyin e se ipin nbe loju bi ajalala nbe lenu bi esin ipo nbe ni mu oloro bi okunrun
1: o tun le ba
0: ju ba wonu oja yo rin gbende keni obo oja pari darida obo rai rai ini yo re ru afinju wole be ba ni owo lowo ti e ba fe birin e ma fe la pataba laji wowo otagele je nwoko odele eleba atu yeri ete obi ma le meji ka so san yan baro olosun la re ti yese wo e je afe be be omo be be ni
1: omo fo
0: be ni ta yobun ba je la re to ba osun egba gbadan ojugun le fira tani wo meta ni wo ini won obura dara da ti fi kosun laiwe to ba duro tobun lasan irun abiya rerun jebo lo e ke obun la wa ti mo be to se to ba e baju atun ibanu owo to se le se sagidile je todun ni lo fi je ti rebo owo to n gbese yo se le mi eja panla mo gbo pe yo fi je
1: enu re ti boju
0: kerorin ere kama bo se gbanse ta ko ninu di olori buruku owo re o ni we
2: ti
0: mo ba mo to gbo pe jagun la bi rorin isu tojo na ni logun ri tin bi npanu obun ba nbo joro jeje lowo bi ile igbele nu re irun
1: obo
0: ra o da gun me fa lu gbogbo egbo kia kia ina ya meji akere ro lo ya meji akeji abunukun abuwori obun ni o lo meji oku gbo tutu ikun mu obun ini ndisele ru itu enu won ni delete obo abi je ma siada obun radarada oku gbesule meji bamu bamu nshalanga ko be ni obo je obun mo obun asisu barakata dina oku gbe oni je ku jabe ke wande wande obo.

0: go la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ogun alade abi esi re olodumare to jesu ore lese gbogbo yoku dowo re o
1: jemisi
0: sa
1: amoda
0: na
1: ogun dare foyan mu
0: oh
1: kilo de to fi ke to bayi
0: benjamin akande adeseye adekunle ni mo fe pe
1: jago jago ni oga mi e pe pipo
0: iya je logun ile yin o sese omoda je file yo pa yin lo mo je ko se fo ba mu be ni o se foran jabi o wi nle se be ni ju jagun jagun la dekunle ti ba ni wi ti ba ni de be e pa pa pa ko e le le le bo lo.

ra lo ku o lo ku so so du e lo se ka ko na se sa ru so to so to ni kan so so so lo ku sinu ko si de wa fi eyin ti a mo se gileke lo da fa ajo kan fun orun mi la lo jo ti fa lo so tu so to ore mi ododo ni e je ka ma bara wa so eni kan ni tin ba soro otito oluare ni le o gbe ko se ni ti o wa ka ati olorun oba oni mo eni to mo pa to mo bo olorun oba ni kan so so so ni boko lowo oluare eni kan ni to ba bere tin ba n wole o kete aye la koko ni wo di oluare leyin re eni to goke lofo re lowo igba to mo kekere amo o lo kini aye lo je o mo dare fo yan mo lo ori okuro okuro ku oku sojoju eru alafe wure joye wure njiwe odan alaba gudan joye won aju ma je yefo alafo longe ne joye onge ne nwa ja fere ajeje ndai mara pa golo fofo joye fofo mba gboro je kiri agbalagba fofo mo we ete kale nile o nile o olori olofo fofo gigise lo fi sapoti o nile o nile o eniyan lara owi oko lobirin omo ondaje owo wi tan oju eeta oro ti oba kunrin loju iwon la ko gbedure ewole oba mo omo gegere ama o soro lofofo ole olofofo ode igba to ba je tan ti o sise ofofo e ki lo akori bo le ayo ni ode ama wi jo kiri awa se di woro kokko bi agbon eyin be la so owo te ri ogbe gba enu e se mo dupe du o ke je lomo gbogbo egbe egbon ababuro so gbogbo ti baba wi fomo ogbejo iyawo abayale esoku gbe bada odede ru to ri lekeji ko to duro e si mo gboro lenu olori buruku owo re agbaja agbaja nta panko bi ongo gangan abojugo wo wo wo olori buruku abi atari palaba palaba oku gbedije te gbosoro iri abese bi eya odu emi olori buruku aborun bi ekan lu keto e balowa keto e balowa jogun ni jo

0: Aki ola o ni were oko la ni o o ma ya ma o a bi oye baba dejo ni ke jo ma won be ninu won to omo yin kan la iya re jo yin kan la baba re nje la ni ran mo jade ba won ka ja te mbelekun ajadi le ma re re loju ala baba subu ola ke ba won re gba se poko won lo a ko won lo mo jorun la baba David
1: baba dada
0: aki ola owo re te di oko le ogbe yawo obi mo to langa ni o si to loju ti kun iwo ni baba e si dade ka okin aya dele ke omo badan di buredi njo si
1: o buredi ti ola
0: omo ya lari aye re dun joyin lo edumare o ni joko tori okan ba je mo gbogbo wa lo
1: amen
0: ati ola lo mo loye feda kan pe mo loye meji iya baba kan pe lo loye laye gun o ya kan pe lo loye nsale afun aki ola oni were alapa ni baba re omo ogunde ya le rawo sun alekun gba wo bu oya o le papa wodo ore to le madu bi oya nu ogan sun baba la ni ran enu enikan ogboro egan ni gboro ogbo mo so igba to di josh de to wa gbe ya re se oyin kan la to ke ogun omo le ajo ni sale afun mo boju ka won atata eniyan bi dikin bi paito bi lawyer bi adajo bi egbe bi ore bi gbajumo bi ijoyi atawon eleyin ju ege oreke lewa omirin jankan jankan ta bi se pe omirin awon omo so pe aladi edu se ki anjo hun ade wu mi eledi ko ara adu osun afegbe bi ade emo ajumo bi okan taanu eledi ko ni ka ko ajumo baba ni o to ka feran are ni eti ko abo loran ko bi san fi san ake ola lo ni ndupe lo gbogbo yin ole ku agbo wa oju e si ku dide e ku nawo oju e mo ku aseye an sile an komo an gbe yawo la bi se pada laarin ara wa
1: amen
0: emi na padu bi ojo to gbe ya re si mo gbowo le yin mo gba so to eyan lokun ogba ibo si ala aru owo ni mo keti me dele wa te fi mu le pon ti e mo na ro ka agbada le fin de ran akin ola gba mo lu kan rabada o tu ere le e mo mo oko la ni won ope nla oni gbogbo wa o ma je ojo da wi yi la jodidi ma lu teyin teyin
1: ase ma du a ma leyin oga mi
0: eyan lo bi de eyan ba gbe joju ma lu eyan ran lo lu are je
1: o to ni
0: mi o ba gbe obe eran ta fi je nla le jogin ni ayan wa nde ala bi oni lu ode mi ni salaye fun mi wi pe epo ni won fi se be na emi gogo je badi ni won se be na ni ase agbara na njo na ni agba temi o boke le kan ti gbogbo re ran mama igbon le po mu nde oju ojo 16 epo otan le temi eku de je nle te wo dele wi ogbe logbe onisona ti nbe ladugo wa lo tun lenu ya won mo se mo ri alaije beri gbogbo won kun mi lete lamaran mo
1: obe na adu
0: ojo da wi yi ba ti wo ran be ni ran wo ni ajogoju ajodun do ajaro papo mo se kere agba ya gan si binu pa ke ola ojo dele ohun mo wa.

0: baba jebile bada eni tolorun ba gbadi e mo le yanre arin ogan jo lagba lagba aju sare sa igba to ba ni love jumo wa ni mi awon ewe ni gbogbo obirin ti o ba ya lai boran ni kekere ni won ti lo omo to bi re nba joro lowo di nkan ri monu di warun bi o ta pa kakaka omo gbe bi agidi inu re nba o re yi oda ni pa mi nku aya ati sori bebe soko obirin ti ogbo di baba ko gbodo ko ko gbodi iya re iran la wa labuku ti fi te mo baja si towo towo ni eko ole tori bi oba para re yo poko ona lagbo lagbo ju ni oje pa nsaga orilegbe o asape o to ya le apon ko to ya le ni olobirin ojo alu eyun ni kan di pa ojo kan ba sape obara obodi di omo le eje kenken le ni ota ni agboju ona ti o je ni din kokko le o ladire a do npa loko kaye o siran a bi o si
1: o ni asesi
0: mo wa npe oje ododun iyawo ese ko ododun gogo agbere tara ko yo owelo mefe ododun lagbere kokko re ele igba ni ba kokko ni wa kokko leyin won apada wa duro nle mosu ile mosu yi kuku gbogbo o gbolo fofo o gbo ni gbese o gbo ni ri bi si ile mosu lo gbole o gbole o gba sewu o gba doko doko o gba sa pe o gbo ni si na o gba pa nsaga o gba gbere
1: be ni
0: awon akojo mo gbe yawo ayemo lojo ole aso le omo de mi awon na lo wa gbere se kan nigba ogbo egata lodo elata lolo iwon feji ni lo ata oni pawada obirin gbo mo lowo oju ti omo so wa gbere iwon aloju ni roju sanu labi amo fi sanu oko re lekan alomo mi o ti dagba o kere ko le se komo mumu aye bo ba wa se pe ba ni ti oda isi
1: o ngbese
0: tori igba ni ba yan bi amo lore ogun suru ni bo pe didi omo re o dagba bo mo na o dagba mo omo ohun owo kan se ale ni ofe komo oye baba omo ni ofe komo oku iyawo buruku iwon po bi igbe aya rere won joju lo bi an ba ko bo bo bo mo won lowo tan won alomo ni e fe ku ko je ko mo ra ko de loyun igba to yun ba ndo mo la mu won alomo ni ti e lowo tele ni agbe arari olosi obirin wo lo foyun po mo ika opatile patinu ahun be onisina gba ajumo yale yale
1: olorun ma ja ko
0: ngba to ba gbe gbare le mo leri te bi mi eni ti polowo oja tinta
1: bo ni polowo oga mi
0: ara ara orogbogbo bi gbe ejoyin ase ejoyin abe wududu re owe ebore abere ebore koko tabari isana re sigare ti re bore gbegbe mendire sabele re elefu pure bilede re sutire kari lere pongbolo tan re rodo gbogbogba bi ka wa nka bi o baba e un lo ni
1: odosi
0: ate dagara

0: Maradi Solomon Wagan, Diajiboye, Gwile, Agondajo, Olu Okwa Weli. Abori Bode, Bonjo, Juma Oko, Yilola. Agadji Oba, Dede, Wekemi Oba, Mije, Baba, Mabore, Je, Libi, Roti, Sinabu, Obodo, Foti, Ganwe, Yosefe, Nwa, Baba, Kamu.
1: Mwani to wose njosi.
0: Oma, Orebi, Rebi, Badon, Oba, Wale, Ajakwe, Aboke, De, Oba, Giro, Shoko. Iye, Kan, Shamwele, Ola, Uya, Jasha, Udi, Babo, Yele, Kani. Ara le aja de baba la deju ore lajuma ke oko mo ni lo la fiju oni te lo mo ogun sile olodan ti mo ti wa fanji ki akan ni oko wura oko debo baba dun ni baba lagbade baba sian bola kan ni omo bola rin atoni dawero fi fe ran re yan to fe ran awero ni meji re ni
1: baba dada
0: baba ja mu lo ko awero kekere n lo ko awero agba e ba n gi David akan ni omo labede Aja ma lo gbe gbowo omo o gbadọ tun afiju o lowo la oko ayan ye mi akan ni baba mo tan baje oni buredi temi dire mo ran ti ojo da wa fi beran je buredi nile re ta fi mu ti bi e ni mu me to si da bi e ni pe nikan o lo lo laye mo mana mana gari bonu bi ani pe ologbon nu ba oko yin la de agudan wo sun la se ogbon nu e gbeje ni owo sun sun da mu mu le baba ajile je mi ja de la gun agan je ade di ki oko mo pon ju bola nko ri je nbe la lafia ara o sa wa lo sa o gba ja ya ara rumo pa
1: dada won wa
0: agan je oko ade mu mi ni baba di ma hu mo be baba ade lodun se gbe ni mo ko mo ro eyan yo leyin baba duke baba abige je mi ja de la gun agan ji lo mo da de di ki omo ade la gun ni jade kun bi e ba n doju manuel alade omo ori olowo ifatomi layo omo odu agba omo ya ode re baba mo pe lola alade oko lade bo olohun oba o se bi re ni se ati moses ojo latunji akanji omo are agun akanji omo alabojin de toro ndokan obirin le owo na la la la niju oko adunni ode da wa ngonu re ti oko nu ara re ina buruku ose ladori egun wale baba la niyan ati roro bi e ni sun baba yo atanda akanji baba wuro la ro gege genagi okunwo mo ba we wu gbetan bi soja ni ri leyin eran ko iba baba mi akanji omo onire se do fi doburu ba paja ton
1: okun to to
0: eni do ba ran ni se la babo fu eyin sowo sowo omo opo ma so meje din be ni gboro ijosi din jo nsore abo mi ni olohun oba oni ba se je mo gbogbo wa
1: mi o
0: ajin de omo je are eyin omo le oni le ni le sagodara ku wara pa ma le eyin ni bo dagan na ka to le wo yara eyin aba wa jile tun pe doju oje un kankan.

magbo saminu adepoju saminu adepoju semiu adepoju sikiru adepoju adepoju yi an ba ni won ti je lo bawo ti e ma won adepoju a ma adepoju to je adepoju akoko ti ma ma awon mo won latari awon mo won a ti tun ma oruko won awon na wa laye o a n ri apere won a n ri eya won lara awon mo won iru awa na bayi e ma gbo awotona be de bi awotona ni be de be awotona lohun be de be e tun ni awotona e tun gbo e tun ni ile akinu akinu akinu to do ko lehun baba nla baba wa kan lo ti di akinu ri o akinunu akininu akininu akinleyin akin loju ogun wan gba ori ki ile wa ma gba omo sege omo yoyo omo tan loja bi irawo omo gburu gbara omo ojugun modo fohun omo mu gba loja eti ko lawale

yo ana fun lana run yo ada kun tori olohun e ma binu ko e to ma mi kan ni mo sare lo dalon mo nbo na si don ba je se gbagbe akoye oro ti mo nba bo mo ni awon ona te en le gba ki ma gbe aye lo kan ni kese bi dodo e fun se si gbagbe pe mo ti yana na ti e to je ti eto oro ma dile en ti baba ba ku to ma nbe laye nle mi fi gun le mi fi tojo I kan benu o mo ni bi meji bi meta lo pin si ṣugba lakoko be na ni ki baba pase ko mo si ma gbe ile aye o na ba tun lo to na tun bi mo o ni o tun fi ibi to lo ifu to lo de omo re o tun continue be lati be won so pe awon ti won obi mo nko tawa ti won obi mo nko awon ti won omo laye nko tawon na o le gbaye lo kan ni kese bi dodo epon mo ni aye nbe anfani re wa mo nbo o na ni mo fe gbenule

awe kan ti mo ma npa pe bo se wu ka pe laye to ogun meta pere ni pin wa o nda ba je nda ba mu pelu awon ore onila data ba se fa awon eyan tori ba ko le rinwo ba ran e degbejo aso ba ara million oko eni awusa kingson mo ku ni olo gbogbo e baba lo tan o goda te dori aso tan ma esin wa to ba ile ji aso to ba won ju won si wa wu oko oluwa re loru won bo aribe ba sa so pati sugbon ore onila data ba se ngangan o na la se sile ti o je abo aba ina di o tun je kan le ma ran ti wa eh lojo gbogbo ai mo ye awon eyan ti an ti ku ta awon eyan ti gbagbe won ti won ran ti won mo lai lai fa abadi nigba je pe won tan won ni tan ni won o se pe tan ni mo mo an so pe awon ti won tan lai ni tan iru won ni won e

e ma wo awon baba wa Fata Ibandele Olusola l'America an bi ton se ni gbagbe won ni ton ni gbagbe iru awon baba wa Saminu Omo Adepoju mo ma pe egbelegbe awon eyan tan ma ngbo wa nibi ni won oda awon baba yi mo sugbon oruko won orin gibele nje te ma tun gbo ta won alomi daruko won ti e tun sodo wa nbi mo ori ah mo meni yi won ti ma nda ko re lori kan ajise bi oyo radio won ti fi tan lole o an baba wa Fata Lamidi lowo Londo state mami madam Fumi Kemi ni lo badan ni le oluyode afolabi nurudin ni alaro lorilede libya bo mo pe yin de ti tepele mo ayin te ti mo ngbo wa e ti gbo oruko yi e ti mo ngbo lore kore awon oruko ti mo nda ko yi asiru amodu adeniyi lati lu papo afa gulonu awon ni ani etiri mo ti purpose venture be ba tun gbo foran ko lo won bo mi e ti mo okan yin to mo lo sodo won tori pe ti gbo ko won daada nbi itan kan ni won fi lole o to ko won fi repeat ni ayin lojojumo to fi wa registered ninu okan yin ninu eti yin te fi mo pe awon kan bayi na bye bye na nje bye bye baba basiru omo adeniran tan gbe ni lu eko Mr. Yusuf tan sise lopapo de hospital lawyer alaafin wa nbi

Baba kan be loyo wa ni ayin temi o gbanjumo mo ti e baya mo gbanjumo sugbe mi o da mo tele in ma o ta to fi wa laye n da mo o mo kan ma ri oruko yen ni e ma wo oja kesan to jona ni jo ni ni bi odun meta odun meji seyin ti won tutun ko ngba won tun ko won wa fi oruko awon kokan won fi n sori awon complex kokan ninu awon oja kan ko yi

kini oro wa dale lori o na ni awon ona ta le to awon kan ta le se ti oruko ti wa na ti o fi ma wa lai lai ta fi wa laye kan ni kese bi dodo efan baba ti mo da ko ti pe won ko kini loruko re ni lu oyo olu afolabi ni o olu afolabi ni kin to gba pe olu afolabi ni o ni won so ko si okun ba bi sped federal college of education yo to bi de lu oyo a lo soju oyo ni nilu abuja lo fi ja takuntakun pe ki won gbe kini iwa soyo lasiko to soju wa ni abuja ni won so pe sped lo doyo pe lawon nkan mi bam bam bam bam to se koda won to ma organize bi ni lododun na ma organize round table ni wo ko baba yi won ni olu afolabi round table talks gbogbo awon tan soju ijoba tan soju wa nile ni joba ni won ma nwa sibi apejo ta won yi ta won na wa so tenu won o ko baba yi ti ku lodun to lo itan se last ni December odun to lo o ti ku ko to digba olu afolabi round table talk na ni won pe olu afolabi round table talk o ko baba yi no ni panun ki la wa na ta n se lowo ki la to ma se e je ka lo ka lo mu daada lokunkundun ka ma se gbogbo n ta ba se fun eyan o na ni o ma wa leyin wa ola ni won ma so leyin wa ni won ma royin ti won fi ma royin wa leyin wa ola o ka gbaye ka se daada lemi bi ma so pe ka paju ba le de so alolo ka le joko to da to dun le tomo nitori aroba ni gbogbo wa ladi tan o n ta ba wa se loni na ni o si di tan leyin wa ola mo se ni ka ma se daada ka gbaye ka se daada Adeyinka Olasukan mi ka sa ma se daada na loruko mi. Mo lero pe ti gbadun mi laaro yin boyinbo se gbadun ti ti o ba gbadun eko gbona laaro kutukutu. Aro kutukutu oba ma

0: ma binu a ni le mu koko nu we royin wa laaro yi osina osina o ko se ina lori po nu wa osina pe pe an a si ni generator a ma n charge ka akire ni bi ka fowo charge bi ka koju wole o nle lo ti won ti tan generator ka lo charge eti mo nlo yi gan ale ana ni mo ti charge re die ni le baba kan ladugo wa baba daada olo sa anu re o na ti fitan lele o ti foko daada le ladugo
1: gbogbo eni ma ro ni lowo ko no ba mi ran
0: o ni ko je ki awo ti mo me o Allah ba ngo bi o ba se ola re lara o bi epo si tun won o tun re po si generator yo tan laaro yo tun tan lo wa le nje ladugo ti e na sa won yan mo riri re won mo pa re won mo patakun takun re won mo nkan daada ladugo nibi ti wa na ngbe nbe o sa won yan ja anfani kankan lara re wa nso yi o enikan la wa nso yi o onkan tan na generator ti e yo wa o wa se extension box si ta be mi na se se wiring le ti wa nu mo se extension box si ta ile ba mi baba ro repo ta tan generator baba ri generator ti generator wo to lana ko to baje emi na tan generator mo se extension kan si ta gbogbo awon ma le we awon Emmanuel Olande College of Education awon Ekiti State University awon affiliate mo Emmanuel Olande College of Education tan gbe ladugo mi ma to lo niwaju ta ba mi ama charge won gbe extension won elomi o gbe laptop wa ki generator mi o to la na sawon eyan ja anfani ti e na ladugo abi won nikan so ni bo nbe ni ayin iwo nikan so bo nbe lohun iwo nikan so bo tun lo bo tun bo iwo nikan so abi emi ateni ti mo so ko na tan generator lowo to e gbe bo tan generator ni aro awon eyan pe ti sikiti atodo azagbalagba atarugbo atomidan ati mo jesin o dile re won la won lo le mania won se mo nso nigba temi na bi ni generator won la won lo le deyin ka o ile baba aji se bi oyo an lo be a be lo charge ile yi nja won yan ja anfani won na ala won ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o bi wo ba tan generator se bo ti gate mo ni iwo nikan iwo nikan bo wa ni ayin iwo nikan bo wa lohun iwo nikan gboro nkan pere ni bi advice irufe awa emi mania ati iwo to je pe iwo nikan soso giogi o ni to sora re ti orin nle nle o omari se ki bale kan ikan ni mo ka nkan se gi olohun adia fun iwori onikan nigba titi ndarin onikan soso giogi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni o ase agbajo owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori o
2: mi lo ko lohun ba
0: ti wo ma ran yan lowo so ma ran yan lowo o ma help eyan wa lai ta lai bawo eyan se ma ran awa lowo ni ayin awon te ma nsaanu wa te ma nbuwa lo mo fi olorun ba se ri be la won kan na ana ma tun ri iran lowo lati ara ti awa na awo eje alaje mura o ba se ngba ta ngba lawa na na a ton fun awon kan ba won na ton ja anfani lara wa lore yi lo ba ton gun lo ayo se be awa ni kale yin help ni awon te help po be ba ra data fun wa awon ti o gbo wa ti won gba roye wa ti won gbo eko ta fe ko won po won ja anfani latari ore te se fun wa ni ala won ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o iwo to ba tan to ni tan daada to fi yan lole karin kese lo tun ma gbe aye lo koda leyin ku re leyin to ba ti re bi agbare to dawo sun dele alai awon yo to ma ran ti re si daada gbe se ran ti re si daada la awon malaika o to ma ko daada ale nipa re sugbon wo to je pe bo wa nibi iwo nikan o wa lohun iwo nikan ni to nle ma keke ke seyin ani bo se nse ba se nse bo se nse na ni o ma se lo ko se ti o dere ai be ba re nikan o je pe bi lo nbi o nikan bi nlo ni bi ohun atawon odo mo kunrin ni awon mo kekeke won mo gbayun ti ni bi irapo sugar te tun bu se gada be bu se gede te tun re nikan aso to je pe bi nlo ni ayin o nikan ni bi nbo o nikan ni bi nlo o nikan ninu ile o nikan na tun ni e so fun won pe eladeyin go lasukan wi pe eni ka sa ma se daada ajoko be ani kilo wa so wi pe bi se nse be na ni ko ma se lo ko se ti o lere o.

mo ti ri bana Hess Malik. Wala, on lo fun mi ni data ti mo fi wa so online. Airtel data on lo fun mi o. Only get your data subscription today at affordable price. Hess Abdulmalik, wireless communication concept. Be to se n wo bobo yi, omo le ewe ni o. In lo si le ewe ni o. Oh, ma lu jibiti o. Ko ma se yawu yawu, ko ma se yawu yawu. Ko ma se yawu, ko ma lu jibiti. Bo ba fe lu jibiti to lawon awon ti won se ti po. Bo fe ko te jibiti yo ko. Omo le ewe, gbogbo awon omo le ewe na di bi yawu ni sin. Na ngba ko bogini bogini lo. Sugbon won o fe lu jibiti jaye to fi n se ise yi. E dakun to do Olorun. E ma ba n patronize re. Mo be yin nitori Olorun. Lo ko Olorun mo fi be yin o. Data ro si won iru MTN ni 1 gig 350 naira ni nta kodà o tun less ju iye ta MTN ni ma nta data won gangan fun ara won lo pe ba lodu 350 naira ko le ra data 1 gig yo ko te tun le lo sukan to n ba ta data fun yo lo sukan gbako 2 gig re 600 naira pere ni o lori MTN 3 gig 900 naira 5 gig 1400 10 gig 2600 glow re 1.5 gig 600 naira 2.5 gig 1000 naira 4.1 gig 1500 7.7 gig 2600 10 gig 3000 yo lori 9 mobile 200 megabytes 600 naira 1.5 gig 1000 naira 2.1 gig 1200 naira 4.5 gig 2000 naira 11 gig 3800 naira ni o Airtel re 2 gig 600 naira ni 1.5 gig 1100 naira 2 gig 1003 ni 3 gig 1700 naira 10 gig 3200 naira ke tun wa se eleyi ni kan ni se be ba

0: Sen gbogbo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan Sen gbogbo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
2: ikan owo so opo ikan mole awon eran won fowo so opo won ma ki asi otito ni ora awon baba wa ni layo to ni pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ni si poro lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori Eje a fi mo so kan gbogbo omo ilu Oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo so wopo gbe ilu Oyo ga agbara nbe nibi ipimo so kan ii eye pelu iguri nbe nibi ki ilu Oyo goke agba kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koyi si yin ki eta o tun koyin si yin ejan kunmo to ba wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa Oyo ati ba ni ti poro mu ri pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu Oyo ni meri agbega agbega ni o mo ade bayi lord lati ko wa loke loke la ma wa lojo kojo ade yin ga olosukan mi le ni nge pa pin ti gbogbo yin te ti mo ti pa le ti temi na ni lasaro ti so lori o na oya ati pa yin ti ko ro yan ran mi ni se ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara n la de ku ijo ati wi pe aji se bi oko la ri oyo ni se bi baba ni kokan

0: Jesse bi Oyo Lari. Ayo ni se bi baba ni kokun.
1: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na. Omo Oyo Alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e tedi bele je wa gbo mi gbaro ye mi. Awon me egbe o AUF Oyo ati ba Unity wo ran ran mi si yin. Won ni ma logun e fun yi pe ai laso Olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo Oyo lokanran. Ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki Olorun a ti awon ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan. A se darin enikan soso taye bi ye ni ati agbaje owo la bi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti ekemi o se temi. Kaluku se nse ti e loto oto yi ni konko jabele yi npo wa go ndo yo seyin tori aiko woni ijo ni se ku pa won o AUF Oyo ati bayin diburo mi ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo Oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe Oyo laruje ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu o AUF n plus ko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selemu gbogbo eyin oto kududu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so opo to ilu Oyo ga tori ojo ojo ni ati waju ojo ko ja wa na si tun yawo ko tere nitori aji se mi o la ari ayo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi Oyo la ari ayo ni se bi baba eni
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri Oyo ni se bi baba eni kokan.
3: Hallelujah, somebody make some noise. Hallelujah, from glory to glory,
4: that's my new name.
3: From glory to glory,
4: that's where I'm going.
3: If you believe, shout it louder. From glory to glory,
4: that's my new name.
3: From glory.

0: Introduction.
1: Aulewe funra wa ngba ta daye.
2: Ato.
1: Aulewe funra wa ngba ta baku.
2: Eko ojumo o, eko ojumo, eko ojumo ma. Ni gogo bi kibi ti ikanni yi, afere re to ba nfe de.
1: To ba mu.
2: Aki yin o. To ba se pe aro, lo ba dodo yin be ran e ka aro o. To ba se pe owo osan ni e ka san. To ba de tun je pe lowo ajale na lo dodo yin be e ka le o. Olorun ba na lo ba ara a fe do o e dara to wu lo sopolo lopolopo gba ti asiko ebe kan ni emi nbe olorun olodumare a deda ase da ko ma fi mi pelu eyin dara ti o pa wa lekun ara ti o wu wa ni ko file aye wa da nitori pe bo ba pa won lerin lagbe ibi kan a pa won lekun die legbe bo mi to ba pa won lekun die legbe ibi kan a ton pa won lerin die ni le bo mi ara lọlọrun ba mi fi nda ko se ti o wa lọdọ ọlọrun bi ko pa yan lekun ko to pa ni lerin bi ko pa ni lerin ko pa yan lekun ọdọ ọlọrun na ni gbogbo e so do si o
1: ni ba ta fi wa ye
2: ọla lọlọrun ba mi fi nda o nje ka mo na ni o nje ko mo ye wa wi pe a se yi o wulo ohun olorun oba
1: otadaye
2: ko olorun oba olojo ni ko wa se daada si odo temi pelu eyin te n gbo mi lowo lowo pelu gbogbo awon ololufe mi kaakiri agba nla aye awon tan feran olorun lara mi
1: e ba si ri e no si ma wa wi
2: ti won ewo ta si se mi tabi o asi so mi ti won si n feran olorun lara mi olorun oba yo mo ba nife yin na o gbogbo obi ti mo gba wo yin olorun ni je nba je nbe eyin gangan na e wa ni pinyetin lai lai fa abada egbo ki la se lowo lowo sawon yan daro leyin wa ta ba lo tan a se sile labo a ba o gege bi mo se mo nso tele ora soti ni nje kini ana oni tun jo mo mi gbe na e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o la nbi kankan ba ba se daada le ni igbe yin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo ra jaja o le mo ra jaja to
1: atafuru
2: ndori gbogbo nta ba se loni na ni o ditan leyin wo la aroba gbogbo ala ditan emi se ma nso pe ka se daada e ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada
1: loju
2: mo nfo ko ti mo nje kilo wa
1: mo teni ton ba se a ma jago loju eni nitori ipojo
2: eyin ka gbaju ba ale ka paju ba ale ka paju ba ale desu alo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aroba gbogbo ala di iru tan o la wa da eyin wo ola n ta ba fe ni wa se ni o eni ni o pe ti ola o
1: ibayodi o da ko
2: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan la na omo egbon ma mi gaga eun o di o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egba ti o ti re wa le asi
1: o se ni be so mo se ba muslimi o di ore wa da ku mo se ba muslimi o di ta ba
2: kini wo fi ma ranti iwo na sadua ni wo ma fi ran si won se si odun ma ranti re abi epe wọ́n máa fi ránṣẹ́ sí ọ nípa kẹyìn àwọn yìí tá a bá se léni náà ni ó di tami ọ̀la o èyí ni ó pè tí ọ̀la adéyìn.

lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona e po nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Malik wireless communication concept ah ni jo jima to lo yi ni baba re an lo teri da so asi baba kan na lo bi ohun ati nixi brand alani ke ti mo ma npe ni graphic designer wa ah ni joji won ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana lana yi ah ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

Eba wa gbe ore ni ore re te jo nwo Hollywood yo si wo firi yo lohun o gboro gbe ni ti o ba se po wa important gan ko jo re mi ni in ba ti de ayin tori won riran so nkun o gboro debi oloko gbogbo excuse o sirisi ti o ja ni o ni o wa ti won bi ni debi o won agba a pa gbogbo suna wa da gbogbo ko ti won pe ma wa la ba se ma npe mi ni ka sa ma se daada a jo ko bi eni kilo ma se npe mi lade yin ka o lasukan mi ba won mi ba to pe mi woni Abdulrahman ta ba pe mi lo te pe mi bo won tun ni a jo ko bi eni kilo wa won to le pe mi ni pe nbo bi awo irin nigba ti mo wa ni ayin ni igba ta wa ninu ogo ta nje jin ni o to ba di igba kan ni igba to ba ya won ni pe wa ni gbogbo eleyi mo a pa suna da a di abe pe won ni e ba wa gbe oku bode o wa ni e ba wa gbe oku bode won ni ni e ba wa gbe ramani bode won ni ni e gbe pembo bi awo irin jade won ni ni e gbe ajoko bi eni kilo wa bo.

0: gbogbo eyin asore mawo be olon o salekun kefun yin olon o si alekun kefun yin nile aye ni ayin ati ni igba keyin gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olon oba ko ni febi aro san ati alepa eyin na olon o se kefun yin ni igba gan olon o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olon oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo olon oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olon oba nikan na lo mo to wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mu ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni orin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa ni kan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olon oba e ma je je nforo le soro je npada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo kaba mata eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo kaba mo omo ya mi o Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won wa de bi yepe to kan lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe subeni to ba bu yo kaba mo eyin ti o bu rara yo kaba mo eyin to bu pupo yo kaba mo eyin to bu kinkini o na yo kaba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon kaba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je mbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba ma lo kin le ma gbese kosa kosa kosa kosa
1: anfabio
0: ni won ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kin kin nigba to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase oye ye ye pe te bu tele won o nigba ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o kaba mo dinu ateni to bu die ta sore o na kaba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to kaba mo en ba ti fi ja lori abi trailer o wo gege be na ni gbogbo se o lori ise lada gbogbo awon ori ase pa mo ta ba nse kaba mo ni gba kan pin ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbiyanju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi lo ke o aneni to ba sore kinkini yo kaba mo en to se pupo yo kaba en to se die yo kaba awon ti won se pepe pirin pirin awon na yo kaba mo aba ma ru ewo la ba ka aba ma ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na ma so ri boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni kilo.

0: se ni ore asepamo lodo nje yin sore mo wo be se ma sore te ni wo be eyin ma sore te yin lo soti lodo bi nje yin ma sore te ki lo soti lodo bi nje ma nbo awon eyan ti bi npa gbogbo alakaba ma nigbeyin o ama kaba ma nigbeyin aba mo ka ti se die si aba mo ka ti se ko to poju bayi lo aba mo ka to se die si
1: bawe ko ki wa se koko
0: I want to I want to see a scene. Don't say the canoe. I'm on sore.
1: About
0: what I'm saying. About what I'm so essing. Don't say you want sore for say. Won't be a lady. Go send Bummy Lora. You. I just want to sore. Like a young sass in the car. No sore. About one more yard any car. No sore. Some one let me at the family. Any car. No sore. What I knew. Any car. No sore. Sala bagbe re nikan lo sore fun abala basisepo re nikan lo sore se elesin atelede re nikan lo sore fun abi iwo kan mo sore ngege bi olodun ba se ran o bi gege bi kapa ti e na se mo fun gbogbo awon eyan life itesin ojesin abi eya o meya se ni ladugbo wa ni bi baba paito kan be ni sale adugbo wa mi ale paito kan be ni sale adugbo mi ni bi ti mo gbe loke oro paito ni baba ta n soro re yi o paito to ni ijo ni o wa n so fun awon landlord meeting ni meeting ni awon landlord association to wa ladugbo wa ladugbo awon ba mi ni ayin ile ba mi ni mo n gbe o ibe na mo tin pariwo laaro ti mo n pariwo disturb gbogbo awon taja tajo wa ninu ile
1: awo ede wa
0: toraro to ba ti ka nla e ma ngun mi ede ma ngun mi ni mo ti ma nje ede baba ede ijile baba ajile oro baba oro ima baba ima iwa baba iwa ayi kongo bi eni ti o ma alade ni miji gan jigan to go to go to go to go agbogbo nu to so to so to ru to ru okunrin si ba olori alaroye ni nla na oni ma ti nwo soso so mo mo bi se lo fi ma nla won mi o fi se mi pa mi de mo edo gaga mo ma fa le mebun to lo ba mi fun mi ni nje kidumare o le ma sa le One man was it the mina cause new tori movie to mina do ki lo ayo se se ma tele nko pe aji se bi ojo la ri o ayo ni se bi ba be niko e je ki n wa pada seyin bele nya ane paito kan be ladugbo baba paito kan be ladugbo wa ti ma sore ma wo be a sore fun gbogbo eles elesi papo if we pe boya christian abi muslim ni o se to ba be sore
1: on ya wa bi kun lai
0: e ma wa gbo pe se ba won asore mo se ka se won se ni esan ni orun ati aye be na la won ase ka ma sore be na la won na ni esan tolorun oba olodumare yo san gbogbo won
1: aya ko ma bi mo alale san laye igba to wu ala
0: ani paito kan be ladugbo mi adeyinka
1: ala
0: paito kan be ladugbo temi adeyinka baba ta hun yi o ti sise la buja bi o wa gba
1: piro
0: ai ke na n pe lati abuja won gbe awon bo o kan tan gbe won kaakiri o wa gba wa sadugbo wa ni gbogbo adugbo tan si ti mo n gbe si ta n ri ta wa gangan foju ri ni go wa gbe kan ma gbe si bi ile eni won ka se tap ti o ma ronu ni waju ta ni igbe ladugbo wa lodo baba ta n wi lodo paito ti mo n wi gbogbo awon ile to wa ni siri ti lo ronu pipe yi lo pelu owo ara re to je pe awon na wa segiri le kan na ma yin omi adasu lati nu yara won da ma yin omi adasu ninu ile iwe won o ti je pe federal government na lo fi eleyi so wa sugbon gba to dodo baba yi baba yi o pa ka mo ko ba pa ka mo to je pe inu ile re nikan ni sanfa ni fun ta ni o bi lowo e wa temi le lo bi se mo le lo sa abuja kin lo report soro mi nye nla to wa gbe omi tan gbe omi ni si waju ile re won kokko tun se tap to je pe gbogbo adugbo lo le kan si waju ta gege bi won se se ni gbogbo awon adugbo yowu na iyoko na o wa mu owo ara gbogbo street gbogbo ile to wa ni adigbo re ti won lomi to je kon ma sese ma lo fi ori ru omi lati wa ju ta re ni o wa fi owo ara re ronu pipe lati bi omi o ronu e wonu ile won la o ronu e wonu ile iwe won gbogbo awon talakuta to je n gbe adugbo aro mi o ma ye ani seyin na sore ma wo mi se n sore se ari mi ni abore nitori olodun le ma n se adeyin nkan to ti de laaro ya alawi ijanu aja lu oyo ti gbo lasan nitori pe mi o ba ranko ora ba mi yan lopo lopo gba ni o ninu awe la tun wa yi o se sore solon lohun se sore ma wo ba se sore abi se sore tori ke le ba ma gbe yin lowo awa kan ni ara ti ton gun mi ede ti ton gun mi mo tin lagun inspiration to tin wonu agbare mi wa.

0: pe egbon ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ni aro igba ko se kirun to be gori mi nba ri bayi to fi fe kirun to be gori mi nba ri o se ami o se ami alakoko o ti se elege yo gori mi nba ri keji o tun gbo ami o tun se ami awon sare ngbo wa pe atanabi nsi ato o tun gori elege to gbi ese gori elege ta o tun se ami nigba ti won wa kirun to la aro ijo ta run awon sabe won bi awon disciples anabi tabi awon disciples jesus awon peteru na se wa awon disciples anabi awon wo maru awon gbogbo awon awon disciples anabi won bi le re ari kaye fi kan le kan o si seru e tele bani bo se gbe ese kan lala koko o se ami o to gbe ese ele keji gori member ile le keji o to se ami o to gbe ese ele keta o to se ami ha won bi pe kilo de to bi seru eleyi lo won da won lohun we o se ami ni bi pe malaika jubiri ni se awon ipe ni se awon ipe so lo won se ami o ni ibinu olo igbe olon ko mo be ni na ti ramadan ah osu awe o ba ni aye ti o si sese olore kankan ninu re
1: ti o toju eni su se re
0: o se o ni ohun se ami o ni ele geje ni wipe
1: ati fafe
0: eni to gbo oruko ohun anabi ti o da ike ati eyin pada si odo ohun olohun to se ami o ni ele keta na ni eni ti o gbonju baba ati mama re ti won dagba si lowo ti o wa ri se olore kankan se latara awon obi re bejeje o ni ja malaika jubiril n so pe ibinu Olorun dare ibi da Olorun ko ma be lori irufe awon be Olorun to so pe ami awe kan lo tun de to tun lo yi seyin ni se olore gankan da se ninu e se ni se olore gankan ni se se ori ase pamo ni o ma so pe osu adipele esan la wa yi nje yin ni ori ase pamo gankan ninu osu adipele esan ti tun lo were were yi se ma sore mawo be abore se kari mi na le ma nse adeyin kan mo tun ti de alawe janu bo se njanu bo bi oko to bo njanu bo bi apo ye

0: ni so wa nu a ni si na ti man na o ti gbogbo eyin te ngbo mi lowo a ti man na gbogbo awon ti o mo gbo ni gba tin ba tun upload re sori server ti ba n repeat ara re a ti man na olorun ni so wa nu mo lai lai fa se ba ri fana awon ti won so ba re aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni lo yo owo kan ni eyin na e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lo o ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku that ma fin withdraw owo ninu banking ta ma n gbe le wa lowo ba ti an fi ba ro si pe o si ko ma ku withdraw owo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun bi kokoro le re to nko to le sun yara meji papo le kan na wo ku gogogo ele lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying, be Timon law, yet of a tower lasting long on him, my little color.
1: Bato Damijo, Bato Yayimi, Boromi Jay for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jojo sugbon ataye lati tun orun wa si ataye lati tunun sare wa si se tunun sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lohun se ni gaga dem iran se sile se mo pe iya yin awa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e pa so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o ah mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi e mo gbagbe e mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: ala mo
0: ibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mo so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah ma jidi o Kilode to fi ku nigba wo lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gipu bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la America ri boya nitori pe boya pere pe n pada la America
1: Olorun ba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti ibese te ri pe pe pirin pirin
1: aha Can it just be?
0: Masu Mabara Mini Saudi Masu Mabara Mini Dubai Dubai Tin Debe Remitin Tin International Pipeport Arami Oye Wawa Jiwana Bez Leng Ingla Tabati Kuninjo Bezi Ani lati gba to ti pe ama ni kini iseju meje pe mama dosi ni mama to gbe lo ma ni ke to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo o
2: se ko ma se ri ni ni ojo ko
0: le mi fi nje customer se daada to je pe te ba tin pe o ko mi te ba tin pe o ko mi yo ma ran yin leti pe a ma nse daada ni o a ma nse daada ni o mo to le kan pe te ba ri bana awon ti aisan ba re nsi tan ni ti won so wa bi won se toro owo fun e ba ni bo se naira 5 bo se 5 naira ma dasi ko se aye a me ta se ta fi boju re olorun pade o e ma dasi o e ma dasi o ka ma se daada o e ma se daada o e ja ma se daada o
1: lo ba no atin no
0: olorun ba laladi pele esan eni to ba n se daada yo ka ba mo ko won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pe pe pirin pe ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po kan buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu ra ra ra na o kaba won ka won ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virile lo ngba to ti je tin je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma tan to bu atan ti o bu pe pe pin
1: ni
0: gbe won di aye bi kan ti won de ile bi ti won ni kan won yewo to yewo tan to di goal o ma won lo ti won ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ayin wo ngba to ba digba kan to di goal o ma won lo ara mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka ti lai ka Five, kato sore die. Ani mo to wa so le kan, yiko mo sore ko gbe mi olowo kan kan na ninu ni o. Adeyin ka. Bore ba ti e wa di bi nko.

0: Kwala e won ti join wa lati orilede Morocco na. E se o lati orilede Morocco, a ma riri yin. Eyin ti a lati United States, eyin ti a lati Canada, a ma riri yin o. Eyin ti a lati orilede Germany. Ten gba wa lojo Juma. Eyin ti a lati Ireland, lati United Kingdom, lati Benin, lati Libya.
1: Emi na mo
0: so be. Lati Ghana, kakire agba nla aye. Eyin ti a orilede Nigeria na. A dupe lowo yin o. Adeyin mi ka Olasukan mi le mi nje. Pa mi ti se ba le fila Olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa aja lo oyo ti gbo lasan pe mi o ba re ranko ma se lagba mi oro jenu ohun mo sun tan enu mi tun se uye uye uye
2: iwo ni e ko la e ko ko e ko agbara iwo ni kon
0: awa lorilede Nigeria la wa religious ju Teba nwa lara awon orilede ti masalasi ati sosi po si julo Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o sugba sibe sibe wa nko bo ni wa owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma ya mi e ma gbo omo ya mi ninu esin edibo fo ma ya yin ninu esin o e support omo ya yin ninu esin edibo fo ma ya yin o edibo fun peteru edibo bisiki Edibo fun Ramani Abdurrahmani Abdurrahmani isi ni omo omo en je je bi emi na mo se gbe oko ti mo se gbo oko esin mi pa mo yin ta mo mi o se mo boya muslim ni mi abi christian ni mi abi babalawo ti mo se gbe pa mo yin to je re mi o se be de pe kawon kan mo ma lo fi pe radio station yi belongs to esin awon ko belongs esin kankan gbo esin le mi nse o le mi support you ni o je n gbe oruko esin ni pamo ni o je n je kawo eyan mo esin temi nse gbogbo esin lodo mi me ba tin gbo odu fale mo gbese bibele le tun ma gbo qurani lodo mi oro mi o ye yin awon ta ba mo mi dele dele omo omo esin ti mo belong to si sugba meta lokan le mi alaaje pa eto oluwo kekere yin re adeyinka kasa ma se daada ti mo n ba bo awa orilede wa lesin lo ti mumulaya awon eyanju awon na ma ngbe olon nija ti won ti wo pe ole lolon ko le gbe ara re nja won tun won wo ninu orori won pe olon o ma tin se olon o ma tin se to fi da gogo wa pe ki esin wa ko ma jora won ki awo wa ko ma jora won kede wa ko ma jora won lenu won ninu orori won won le olon o ma tin se abi ki gogo awon na wa fe correct notion yen na be so gbogbo agbaye de lesson kan na be so gbogbo agbaye di elede kan awon de derin dinrobo awon de derin pali ma jija esin ma gbe olon nija awon ehan e to kan won to ye won ran won ran o eh ni si gbo won eh ni ba won mi lati criticize ijoba ngba won ti je dodo lati je dodo tara tenu won fi le so dodo tenu won fi ko dodo so wa wa aya balẹ ya boke ya gigoko ya ba everybody god damn it me yan ba sure fun yin ti o se bi oro ga mi ade adegbenga adeboye our blessed memory oni me yan ba sure fun yin ti o se boro ba wa sele to kepe bole eyin mu si kepe bo merin lale e pe get out e pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e lai eyin to tun so ani be yan ba sure fun yin ti o se toro ba wa bale to kepe bole eyin mu si kepe bo merin lale e pe get out e to pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e lai
1: oni ka ti agbara iwo ni o olorun awon mo ku
0: ala ni kan lo ba o awa ni gbagbo ko lo nbe o a tun gbagbo pe aye na nbe eyan wa
1: tani gbajuba
0: ai ko ka si agbara kan to tu agbara olorun lodumare wala haula wala quwata ila billahi alazim awa olorun la wa wa olorun lo ni ka pe mi ti a lowo walai to ba se se fun ani won ti pa wa danu ti pe ti pe o sugbo olorun ni so wa o olorun ni pa la ati aba wa mo ninu ewu gbogbo ma so a ma pa wa mo nitori pe oba ti pa israel mo isun be ni ki to gbe oba ti n pa wa mo nilu oyo isun be ni ki to gbe ki to gbe o inira sleep not slumber iso olorun oba abo e to ni gbadun da yeye ma wa lori emi ati dukia gbogbo wa o teyin na ba fe da seto kin to ma lo kin to ma dagbe tori ke mo ti wa seto ti pe lo je ke ma se late kan eh pe kin je gbadun mi daada be bo se gbadun ti te to ma se gbadun canvas lori terrenas erin bugu erin ka erin keke mbele no mi den kan ya ni ngabi kankan.

0: ẹnì kan sọ pé kí tú bàbá àta náà gborí wọlé. Sí tú bàbá àta ṣe ẹ wá láàárọ̀ yìí. Ìmọ̀ tí bàbá ìmọ̀ sí ìwọlé.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
0: in ba ni kan gbegbo merin si o lenu ni su kan so le tape e mo be awe ya tu so pe tu baba ta tu gbe wa la re de o e mo bi ni baba iri yin ni eruku gboyin na e fin gboyin ni o je nri pa wa ni be hun abori abaje ni yin ka mama je kin so pe kan le ani jadi kan le ani yarun abi kan le on ko gbu ni
1: aladun subhana
0: ma binu e ma je won le mi ni nkankan omo de mi o laya keboje enu ni mo ni nri nkankan e dakun baba e ma je won le mi yan ta ma le mi nja be dakun mo se ru be ni mo sagara mo e laso ni ko si nkankan ta ma se pun adi ko ma aye gangan na ni wo na tori ko ko awon aye je o ma aye to kaye je awa gangan e mu baje baje memento la baba ibe nbe ologunrun abalagba baba abalagba mo wa nbi o
1: asu is
0: ori bogo yes sir yes sir yes sir emi na spin pepelegbe kan bi ni o emi kan reti ka pe mi ni command pe kin bogo lori ade yinka ni ma bogo lori e omo mi na ni omo mi dada ni ade yinka dade yinka
1: azimun mutahidu hasbi rabbi
0: esun baba eteti enikan ma bogo lori mi eri ori mi o fe lepo ta ba se kini me ra ni se ori otuka ni e dakun tori olohun e yo nda mejo e dakun ma je gbe o pe de yin ka o ma gboro ni wo na o ma gboro awa agbalagba sibo won ni bewe ba pe lara se idose na ni o ba me mi o ti e be dose e dakun e je ke mi o kan wa legbe ose bayi e je ke mi wa legbe ose ba ko si wahala o lo bayi na o si kin gba kan ko ye be bayi na o ti lo bayi o la last ko bayi na
1: wali yo mustanadu
0: baba se bayi na sa gbo nigba ti baba ajade eyin goro ti won sadua fun gbogbo awon ololufe mi eni lo loko pelen odi lekan pelu ba awon tan ran ise mi lowo eni ba mo pe eyin na le ma fun mi lowo nje tele ti won mo wa ngbo nje lowo yin that is at igba ti awon eyan yin tin support mi ni nje mo dodo yin wa gba e di get lara awon owo eyin na ba gba ni goro ti mo mo wa gba aye yin ka bi mo na eyin na lorun mo na eyin na lorun na okari okari mo wo be na deyin ka ti eje nsi mi nigba gangan to je pe gbogbo gba ni mo wa ntoro owo lowo mi o mo so pe aduru re to ni se lowo ni o se le je pe gbogbo gba ni wa ma bere owo lowo mi se ba won ni won na mi lorun ayi te na mi lorun e mo se o e se o ijile ninu ijile e se o egbere abi were se yin eyin memento awa ba ijile ninu ijile

0: Yinka o kan mo be da wahala le ni sa lori to be ma ki ori ago meji papo ninu koto kan na ti ajade eyin koroko mo wo baba ajade eyin koroko mo wo lo kan yen to da won mo mi be gbalẹ kan lo we njo ni ta won kan gan mori le so nko mo wo e tin ba de ka bo igo lori e nisin se ko ni so pe lo ni so pe mo to nda wahala le fi elorun ninu studio re ta so pe ka wa ki awon to ma ran e lowo o se le mu lu baba ajade eyin koro na wa sinu studio nibi ma da wa la le la ro monday o ta ro monday o yo ni gbagba gbugba o oyo o ni gbagba gbugba o baba e ma binu ma mo be ba yin pari ija na ni mo se ni ki baba na wa ka ni na wa baba abi se bi mo ti ba yin soro tele baba la baba baba jaje yin goro mo ti ba yin soro tele pe baba ni na nbo nbi o pin ka pari ija ka ma ma bara yin ja yin na ni baba mi mejeji ti mo ni nile yi e da kun tori olo e ma ja
1: ma de to ba ma baba mo wo we eni yo ba gba je na ni ko si wahala si wahala se o ti ba baba jade soro awon mo tan gan mori ile re ni joni e a o le ma

0: wákàwé.
1: Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba. Ọba Ọlọ́lá sí ń gbénu Ọlásọlá, ọba tó ní pẹpẹ ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀. Ọba tó ní sánmọ̀ àti ilẹ̀ méjèèje. We give all thanks, praises and adoration to Almighty God, doer of whatever he wills. God that has spared us till today and on this program today. Ọba tí a rí ẹni fi wí, ọba tí a rí ẹni fi jọ. Ọba tó ṣe wípé ọ̀dọ̀ náà láà mọ̀ fi gbogbo ọpẹ́ gbogbo ẹ̀yìn sí nígbà gbogbo. Orúkọ tèmi ni Abdullahi Adébáyọ̀, ọmọ Abdulrahufi. Mo kí yín káàbọ̀ lénìí sí orí ètò wa, ètò yín mọ ẹ̀tọ́ rẹ lábẹ́ òfin. Ní orí iléeṣẹ́ rédíò àti móhùnmáwòrán wa tí a mọ̀ sí Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Rédíò TV. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ kìí ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan. Ẹ̀yọ́ kìí ṣe bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan. Èyí ló mú wa gbé àwọn ètò ńláńlá tó káyà báyìí wá láti lè mọ kọ́ àwọn èèyàn nípa àwọn nǹkan tó ṣe wípé ó ṣeéṣe kí wọ́n mọ̀ nímọ̀ nípa rẹ̀, tó sì jẹ́ wípé wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí. Ó sì ṣeéṣe kó ṣe wípé látara àìnímọ̀ nípa rẹ̀ yẹn ó yóò mọ fẹ́ fi bí ìgbà tí wọ́n fi yà jẹ èèyàn lọ́nà tí ò tọ́. Ṣùgbọ́n sẹ́nu kẹ́ni tó bá mọ ẹ̀tọ́ tó sì mọ in tí ó túmọ̀ sí, ni yóò ṣe kí ni yóò béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ẹyin kí n tó di pé máa wọ inú àkòrí tí a fi bára wa sọ̀rọ̀ lénìí, mo ní kí n kéde fún gbogbo ẹ̀yin aráalé wípé a ti ní orí ẹ̀rọ ayélujára wa, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láti mọ ka àwọn nǹkan tí à ń kọ síbẹ̀ látara wípé àwọn nǹkan yìí ó èdè gẹ̀ẹ́sì la fi kọ́, ṣùgbọ́n tí a bá kà á yóò tún jẹ́ kí a mọ̀ sí nípa àwọn ẹ̀tọ́ wa, nípa àwọn nǹkan kankan lábẹ́ òfin. Tí ẹ bá fẹ́ kàn sí wa, tí ẹ sì fẹ́ jàǹfààní àwọn nǹkan yìí, ẹ lè lọ sí orí ẹ̀rọ ayélujára wa www.ajisebioyoradio.com/author/aaabrouf/. Ẹ jẹ́ ń pèlè ẹ̀kan sí www.ajisebioyoradio.com/author/aaabrouf/. Tí ẹ bá ti wọ orí ẹ̀rọ ayélujára wa pẹ̀lú àdírẹ́sì yìí, gbogbo tí a ti kọ síbẹ̀ ni lẹ́ láǹfààní láti rí, tí ẹ sì máa jẹ̀gbádùn rẹ̀ lẹ́yọkọ̀ọ̀kan. A gbé wá nígbèwá bí eré orí ìtàgé tó sì jẹ́ wípé tí ẹ bá ti ń kà á, a da eré orí ìtàgé ni a dà papọ̀ mọ́ àwọn ẹsẹ̀ òfin. Ẹ rò pé bóyá ẹ̀ ń ka ní bígbà tí ẹ̀ ń ka eré ìdárayá ni, ṣùgbọ́n ẹ̀ ní mọ̀ yìí pé ẹ̀yin náà ti ń di amòfin díẹ̀díẹ̀díẹ̀ bí ẹ bá ṣe ń ka àwọn nǹkan yìí, torí a kó papọ̀ ni àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àti ojú tí òfin fi wò. So by the time tí ẹ bá fi kà á tán, tẹ́ fi kà á tán, ẹ sì rí pé ẹ̀yin gan fúnra yín ẹ ti di amòfin. Ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀kẹ́ ẹ lọ yẹ̀ wò. Mo ṣe láde wípé ẹ ní kábàámọ̀ wípé ẹ ṣe lọ. Àkòrí fún ètò wa tòní ni debt recovery ní èdè Yorùbá. Ó túmọ̀ sí gbígba owó gbèsè padà lọ́wọ́ onígbèsè. Gbígba owó gbèsè padà ní ọwọ́ onígbèsè, ó kó nǹkan mẹ́ta sínú. Nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé a gbọ́dọ̀ rí ẹni tó yáàyàn lówó, ẹni tó yáwó, àti èèló ni wọ́n yá. Àwọn mẹ́ta yìí gbọ́dọ̀ parapọ̀ sójú kan. Tí mẹ́ta yìí bá ti parapọ̀ sójú kan, nígbà tí ẹni tó yáwó tó bá kọ̀ jálẹ̀ láti san owó tó yá padà, ojú wo ni òfin fi wò? Àti wípé àwọn nǹkan wo ni ló bí ká yáyàn lówó, àbí kí wọ́n yá, kí kéèyàn yá owó, àbí owó tí a fẹ́ yá gangan lábẹ́ òfin? ti aba ni ka wo ko fe si nkan kan ti o nlo laye leni ti ofin oda si abi to se yi pe ofin gan lo gbe nkan ohun kale in to ba ti le je yi pe ofin lodi si nkan na ko nse nti a le so pe ki omo lu abi lawujo ko se nitori pe eni ti o ba se nti ofin o lowo si ijiya nbe ni won gba ti nti yen ba se to ba ti ta of to ba ti ta ko ofin te ba si gbagbe mo so lori eto yiri bi pe esun ti won o ba ti ko sinu wi ofin ti won si ti so ijiya re won le fi je en kankan ni orile Nigeria gege bi section 36 subsection 12 iwe ofin constitution Nigeria e ta se ni odun 1999 boye gbo se gbe wa fun wa se ba wa so ro nipa dida owo gbese pada ati gbigba owo gbese yoba niyin yoba leme na inti mo nwi o ye ki o ti ye wa sugbon oju wo lo fin fi wo awon eto wo ni eni ti o yayan lowo loni labi ofin awon eto wo ni eni ti won ya lowo lo na ni labi ofin ti abasi wo nkan kan ni o se kini o ni o bi nkan kan omi la koko te ka to teyan rin itose lo si loyo latori nkan ni nkan o ti wa yo ni ajosopo abi ajoso yepo abi iforo wero to waye laarin eni ti o ya owo lowo eyan ateni to ya yan ni owo ko to di pe owo ni yo se kini o yo da won po akoko ikeji ni wi pe igba mi ga mo wa to se wi pe ki se wi pe eni ti o je yan lowo ko se wi pe o ya owo un boya isowo kan jo da won papo won jo ni business contract laarin ara won transaction boya transaction yen igba to pada wa ya awuyewuye wa pada wa latara yi pe boya o gbese boya nikan gbese fun yan kan ise ohun ko wa se se mo igba to se ti se kini yo se yo dawo pada ni latara yen na gbese ni fun eni ti owo nbe lo re to se wi pe eni ti o ni owo o ni eto labi ofin lati gba pada oju keji nu oju keta ni yi pe boya enikan sise fun yan kan boya enikan ba ile ise kan sise abo ba enikan boya aladani fun rara re o ba sise le to se yi pe o ni eto si lati gba owo oya re lowo eni ti o ba sise sugbon latara yi pe eni ti o ba sise ko fun lowo re yi o ti di gbese si eni to ba sise lorun ti eni ti o si ni owo leto lati bere fun owo re o leto lati bere fun owo re eyi ni agbon akoko nipa yi pe awon ona wo leyan gba aje ara eni lowo ati yi pe awon eto wo lo wa fun eni ti won je lowo ati eni to jeyan lowo ta ba wo ni aye ni ode oni ko nse totun ko si nse to si aje ajoji si wa latara yi pe opolopo eyan ya owo won si ma da owo pada o ti e ni o ni awon ile ise kan to gbajumo to se pe nti a mo awon si ni pe ki won ya awon eyan ni owo ti awon eyan si ma da pada to si je pe elomi nigba mi ki saba lagba lati da owo pada a si mo awon ona ti won mo ngba lati je awon eni ti won ya ni owo lati je won pa lati je ki won da owo na pada awon oju wo ni ofin fi wo ati pe awon ilana wo lo fin la kale lati gba owo ti enikan je enikan lati gba pada lowo eni ti o je eyan ni owo akoko na nti ma pe wa sakiyesi ni wipe nti yo di wipe a fe jo mo fa laarin ara wa ti yo di pe enikan fe bere fun eto re latara yi pe o ni owo lowo re o gbodo je nkan to ba ofin mu gege bi mo se so si waju nitori pe a mo soro kan a ni pe the court is the last resort of a common man but the court will not allow itself to be used as an instrument of fraud or instrument of illegality. The court will not allow itself to be used to enforce illegality. Nkan ti yo waye laarin awon meji to ndi pe won fe gba eto ara won lo ara won yi o godo je nkan ti o ba ofin mu o ni case kan ni England ni odun to ti pe awon meji kan won jo gbimo papo laarin ara won yi pe awon lo mo da awon eyan lona highway robbery pe owo ta won ba wa ri o ti ni bi won se pin owo hun laarin ara won ikan wa de le pada nigba ti won ti se operate o ti wa successful tan won wa de le pada ikan wa o jamba adehun o le ja o le lole bawo yan si mo so nguru won ni yahoo jo yahu ara won inu wa bi eni ti won jamba adehun pelu re yi o ba gba ile ejo lo ke le ba mo in ti o wa nbe o igba ti won de ile ejo o wa rojo pe han ni toto awon jo ladin la ara awon pa awon jo lo ro awon jo lo da won eyan lona o awon lo robu awon se robu successfully kuda gan owo ta han wa ri awon so ba won se won pin sugbon eleyi to won gbe wa si ile ejo yi ko fun won ni owo won si eleyi oluwa mi mo fe ke gba eto mi fun mi ni owo re se oro yen so ba la kai mu ko kuku bala kai mu kilo fa ni pe in ti ejo ma fa ti o di awuyewuye yi lati pile e gbodo kokko mo si o je ona to ba ofin mu ino fa principle of law to ni he who comes to equity must come with a clean hand or adeun offer ati acceptance to wa laarin yin ati negotiation to wa laarin yin o gboro je nkan se kini o to wa within the ambit of the law lawon nkan se kini to ba ofin mu ta ba wa ni pe ka wo laarin yi e ti mo so le kan ko ba ofin mu o tun lawon nkan mi na to se yi pe ti awuyewuye ba kara sele lori e latara pe eni ti won jo soro ko fe da owo to da won papo pada iru eni be afiko ya adake komo so ta ara iru eni ta won to le yimi nbe ngba mi to se yi pe boya nkan ti o ba ofin mu boya ka so pe cocaine for example nsin boya cocaine ni won jo ta na jo ala ara won eni to wa ara cocaine ko wa san owo fun eni ti o ra cocaine lo re se mo cocaine leleyi ko ba ofin mu eru ofin ni ko ba ofin mu lati je keyan possess cocaine iru eleyi ko le bere fun eto re nitori pe owo titi e na mo eni ti yo si bere fe eto re ogboro je kini ogboro je eni ti owo re mo eyi gege bi arin kan omi to tun kun arin ti mo n salaye yi ni pe nigbati eni ti o je eyan ni owo to na mo pe looto o nje lowo teni ti won si je lowo na mo yi pe ni toto lagbaja o je mi ni owo awon ona wo ti eni kan si ti yari pe owo yi se alohun oni san dandan ni n to ba wo ni o se awon ona wo ni ofin la kale fun wa lati to lati je ki eni ti o ni owo lowo eyan lati gba owo re pada awon ona wo leni ti won je lowo yo to lati je eni ti o je ni owo lati je npa lati le san owo re pada o ni awon kan ti pupo nu awon eyan nse laye ode oni to se yi pe ko ba ofin mu to si je yi pe eni ti o ba se iru e eni to ba se iru e yo ti jare si waju yo tun pada wa jebi kini yo fa ni yi pe igba to se nti o ba ofin mu yi eni ti won se nti o ba ofin mu si latarapo je lowo to ba fi le gba le ejo lo lati lo beere fun eto re ti won te lojumo le tori issue pe o je lowo oto issue titi eto titi e gangan tenikan ko gboro te lojumo le oto ta ba wa tin da mejeji papo mora won yo fe ma da wahala sile ara aru e ni elomi won ni tori po je awon kan lowo kan lo ti mo toilet pe boya ngba awon ba ti mo toilet ile ni tan ti mo toilet lo la pe boya yo wa owo yo san iwe eleyi ko nse ona to ba ofin mu tori pe eni te mu te ti mo le lona ti o to ati salaye nbi first imprisonment ni eni te ba si ti le wa falsely imprisoned o leto lati gba le ejo lo lati lo beere fe to e o da ke ti yan mo le fun seju kan bo se wule o kere mo to ba against wish e ah o le je ye pe ara compensation ti le ejo ba fun gan tan award against awon sojo lowo o le je pe wo gan lo pada wa fi san gbese won yo wa fowo abusi abula lejo so o ni awon ona tele to je pe ti yan ba to yo ba ofin mu yo si ba alakale ofin mu yo si se regi pelu inti ofin lakale fun wa lati bere fun eto wa nigbati eyan kan ba je wa ni owo eni to wa je eyan lowo o ti mo ko un je eyan lowo n to to sugbon ko fe san boya le ise kan le yen ba sise to tan ha owo eyan mowo abi isoro yepo isoro yepo iforo wero o waye ajosepo waye laarin onisowo meji boya won so pe ma supply oja fun o supply oja fun mi o ya gba owo wa nbe wa njoba yi ijoba yi a roja oda mi foja mo ba ngbowo mi ah kosowo ba ngbowo mi kosowo ari yen oto titi eni ti o sise fun yan ti o fun yan ni owo oya re oto titi eni tan jo se business papo ti o fun ni owo re nigba to ko a come to dispute oto titi eni ti o didi ya yan ni owo o didi ya yan ni owo ipe lagbaja ya mi ni iye bayi to ba di jo bayi ma da pada abi tamedo mo fe sowo pelu re dakun ya mi ni iye bayi abi mo fe ra oja kan je ra oja tin ba ti ta ma da owo pada fo awon ona to se yi pe awon iyan mo ngba je ara won lowo be latara isowo ni o abi latara ase ni o abi latara yi pe awon meji won jo nta oja won si jo nra oja laarin ara won eni ti o je to ti won je lowo ko gbodo sun lori eto re ni won gba to ba ti ri pe eni ti mo ya ni owo yi abi eni ti owo mi be lo re yi o da bi pe o ti fe sora e di nkan mi ko fe da owo yi pada ko leto fun tin lati baja ko mo baja ko mo lu because to ba fi le lu assault ni oto tun ni yen labe ofin ko si mo ba lo ko je atso nipa defamation bi tori to ba fi le ba lo ko je oto iniyan na labe ofin ko si mo seize property re ile ejo nikan lo ni ase lati ni pe ki won seize property eyan ko mo seize property re because to ba fi le seize property re ona meji ni ye wa gba liable o le gba liable fun stealing o si tun le liable fun confession so si de eleyi ko mo se baun in ti o wa se ni yi pe ki o tete tara sasa ko go do sun lori eto re because mo tun mo so ro kan won ni equity does not aid the indolent equity does not aid the indolent abi ko so pe delay defeats equity kilo fa kini itume leyin ni pe tori awon ba wan le yoruba na awon na ni constitution won ni eni yara logun gbe iwo ti won to ti ri pe eni ti o jo lowo fe da owo re pada yi o gbodo sun lori eto re igba won ti mo ke wo lo jari o si wo ko da ko gbowo re pada ko si ki boya kini nbo lo wa lo ibi to lo ki so da won olopa olopa o si ile ise olopa o si debt recovery agency kuda ofin to gbele ise olopa kale police act of 2020 section 32 subsection 2 olopo won da si nkan to ba ti papo mo iru nkan bayi Administration of Criminal Justice Act 2015 tabawo section 8 subsection 2 ona so be yi pe olopo owodo arrest eyan abi kan da si iru nkan bayi to wa to pa ko mo debt recovery olopo le da si a si ti ropo olopo awon adaje olejo na to se yi pe o ri buka olopa to si ba ile ise olopa wi latara yi pe won da si iru awon nkan bayi tori eni ti e ba fi olopa mu lori pe o je won jojere yin lowo o wa fi olopa mu ontin e ti te unlawful arrest ni tan ba ti detain ontin unlawful detention ni to ba fi le gbe yin de ile ejo te lo je ejo e je bi ni e ti jare tele ṣùgbọ́n torí pé ẹ ti rin ọ̀nà tí ó tọ́ ẹ padà jẹ̀bi kò sí nǹkan kan téèyàn fẹ́ sí téèyàn bá ti jẹ̀yàn lówó tó sì mọ̀ pé ọkàn rí o yọ̀ǹda fún ẹni ó ń tìyàn láti máa gbé owó rẹ̀ sá lọ nkẹyọ̀kan péré náà nílùúwa rẹ̀ ó sì yọ gba ilé ẹjọ́ lọ ni ṣùgbọ́n kéèyàn tó lọ sí ilé ẹjọ́ ó ní àwọn ìgbésẹ̀ téèyàn ó ti kọ́kọ́ gbé mo wá fẹ́ jẹ́ ká mọ kinní kan according to limitation law section 20 subsection 1a of limitation law only anything to ba ti papo mo gbesi sisan debt recovery eni ti won ba je lowo ogbodo lo si ile ejo lati lo bere fun eto re laarin odun mefa leyin odun kani pe for example nsin ajo ni adeun ni odun yi o wa fun mi ni owo mi odun ti nbo lati bere si ni ka ti o fi pe odun mefa to ba ti koja odun mefa owo un ma gbagbe re laye ma gbagbe re lorun my right over that money will be extinguished because mi o ni ni right of action mo ni ile ejo lati bere feto mi lati bere fowo yen tori limitation law yen o ti so yi pe laarin odun mefa pere eni ti won je lowo o gbodo gba ile ejo lo lati lo enforce right lati lo bere fun debt ti eni ti o yawo lowo re abeni tan jo so papo abeni to sise fun ti osan we lati bere fun owo yen lowo re sugbon laarin odun mefa yi a le ni awon kan ti eyan mo se to se yi pe yo mu ibare papo ijose papo wa laarin wa nigba o je yi pe anything to ba ti papo mo debt recovery tele na sifu mata ni n to ba si tin je sifu mata in ta le jo so ta le jo settle laarin ara wa ni to se yi pe ko se di bata ba n lo si ile ejo ka to mo settle laarin ara wa afi to ba se yi pe a ba wa settle ko settlement o ba lo leyin wa le so pe to gba wa bade yi o a je yi pe ile ejo lo ku ti oluwa re o ti lo yan laarin igba ti ejo n soro lowo n ti o n bere fowo to je o ti o da pada n ẹni tí wọ́n jẹ̀yàn lówó wọ́n lè kọ́ fún settlement láàrin ara wọn kán jọ sọ̀rọ̀ ókè owó tí ọ jẹ mí ₦5 million péré náà ni ọ̀dà jájọ sí báyìí báwo ló ṣe máa rówó ìdápadà torí mi ì ní bùn ọ báwo ló ṣe máa rówó ìdápadà ọ̀dà báyìí ní ṣe máa dá padà o agreement wọn yóò sì jẹ́ nǹkan tí yóò jẹ́ kíkọ tó ń kálukú ọjọ́ buwọ́lù so kò ní jẹ́ pé wọ́n fẹnu sọ yọ jẹ nǹkan tí wọ́n jọ buwọ́lù láàrin ara wọn tó jẹ́ wípé memorandum of understanding wọn yo mo se ri fasi anytime ti won ba ti nilo re ko ni je ti won kan fe nu so lasan la ara won ko wa ti fe nu so lasan la ara won na we ko si life nbe to ba se ye pe won jo trust ara won de be sugbon eni ti o je olowo ti o fe san iru trust wo lo fe ninu e pe o fe nu sadeun to ba towo re bo wi ibi ti iyo ti wa mo arin yi teyan se ti ri mu lo daada ti yo si wulo fun yan ni pe iru awon agreement yi te ba fe ko o godo wa legally o godo wa legally recognized ko si sibo je se wa legally recognized afi ko ni owo amofin ninu ti o ba ti lowo amofin ninu ohun mo ona ti yo gba ba eyin mejeji soro ti yo protect interest A ti o si ni affect interest B to si je pe at the end of the day yo jo ku si dede abi enun to ba je yan ni 1 million naira for example nsin to ni pe okay o owo yi in le fun olodidi o sugbon in mo fun o ni 50,000 lo si ose ti o fi pe ti eni ti o je lowo to ba ti agree ko si wahala kankan mo be ke si fu mata ni ko se digba ta ba jo nwora wa lo si ile ejo ko to di pe yo se si ti o ba si agree won tun ri negotiate na ni iye la npe ni alternative dispute resolution ona ta le gba sofu ruke rudu laarin ara wa lai dele ejo awon ona ta awon lo pe to ba ti se laarin ara wa a le pari e laarin ara wa a le jo so a le jo joko a le jo call for settlement negotiation ma waye loya na ma mediate laarin party mejeji okay iwo na to ti ri pe bye iwo na sa ri pe bye oya ejo wo to ba se ki iwo na ni iwo na sa ri pe so mo jo mura won lori wale at the end of the day yo si se kini o yo si lagbon be o wa ni awon steps kan awon procedure kan to se yi pe nigbati eni ti o je yan ni owo ko ba fe san pada mo to ja to so a e di alagidi to si ko agidi bori pe anise owo yo ni san mo ni the first step eni to je yan ti won je lowo ko take ni pe wa agbejoro kan tori agbejoro yen o ni omo bi o se guide e ti o ni se nti ko ni ba ofin mu akoko nu elekeji ni pe won wa fun yan ni advice da ma fun yan ni pe lati ko in ta npe ni letter of demand si eni ti won je to je yan ni owo letter of demand yi awon me ma fi 14 days si awon me ma fi 7 days si in to je ki n fe quote any law to pa ko mele ni pe generally in Nigeria act ni lower general to je pe ti awon senate ba ti pass ofin act la ma npe but state a ma npe yen ni law limited ab debt recovery yi o wa n feri lati state kan si state kan sugbon teyin ba ti ri agbejoro boya Eko ni ti n gbomi ni isin wa tori tin ba so pe ojo meje ni boya ni Eko boya 14 days ni boya ni Ogun state boya 14 days ni boya ni Ilorin boya 14 days ni but tin ba ni pe ojo kan ni o le mo bara won lo because ofin ti o wa applicable ni Oyo state o le mo wa applicable ni Ogun state o si le mo wa applicable ni Lagos state ba se jo sun mora wa ton si de leyi keyan ri agbejoro to wa ni agbegbe re yo mo bi o se guide eyan lori awon letter yi to ba fe ko letter of demand yi inu e ni won ti state iyowo to je in to fa ti o fi je lowo won wa fun ni gbede ki ojo to gboro san owo ti won le fun ni boya ojo meje bi la ojo meje o gboro dawo e pada abi 14 days pe o gboro da owo yen pada laarin ojo meje yen won tun wa so fun yi pe laarin ojo meje yi o ti o ba se nti a so sinu letter yi iwo na ma reti proper legal step la todo wa ko si proper legal step kan la todo agbejoro ji pe won wo on tin lo si court lo sugbon ko to di pe won wo court won ko ko jo won ko fun negotiation the dani yin go do ko ko fun negotiation ko se yi ki boya ejojera yin lowo the force se yin ko se ni pe ju ata inu court ya no ko ra gan ni ile ejo gan e gbodo fi eri han yi pe e ti jo soro yi la yin ara yin ko yanju le fi wa si ile ejo ki ile ejo wa ba yin da akoko nu ikeji ni yi pe eni ti o wa je onigbese yi ti o ba fi lay down aje ye pe o ti fun won ni go ahead pe kan lo si ile ejo nu but elomi to je ye pe olooto ni ke se pe elomi na ko je gbese sugbon latara ye pe awon nkan ti o sele ti agbara ri oka in lo fa ti o fi di pe gbese wole lasiko corona gege bi apere elomi ra oja tan si inu shop eni ofin jade pe ko le ogbele lawon kan si pe n to le baje ni ti eyan ba tete ti eyan ba tete ta ki eyan tete ta ko gbowo lori e n to le baje ni lasiko gbaun se mo iru eni be yo je gbese he abi awon kan miran ko fara pe boya ohun tin o fi ra oja ni igba ti oja n bo lori omi boya sipu ori semo latara be o di pe o je gbese abi boya ile ise elomi ti o tin sise to ra oja si boyo jona gege bi apere abi boya elomi yawo fi ra moto ni boya moto yen boyo accident o write off atawon kan mi be to se ni pe o wa o je excuse to mu opolo dani reasonable excuses teyan le tender fun eni teyan je lowo se mo iru eyan bayi to je eyan gidi onu o le tender re fun pe ah owo re o sa mo ah sese mo jo se owo papo o sese mo ya mi lowo mo si mo da pada fun o sugbe leyin lori bayi koda bayi lo se lo koda gbegbe ti bayi lo wa lorun ohun ki si wo nikan gan sugbon o ohun o duro igba yen wa negotiation wa waye ma mo da ye bayi pada fun nigba bayi elomi a mo da ye pe ye bayi mo fun olojumo elomi ye bayi mo fun olose elomi ye bayi ni mo fun olosu elomi ye bayi ni mo fun olosu meji titi bi sawo ntan o ti call fun negotiation ni won gba ti awon mejeji ba ti jo agree ipe nkan bayi ni mo se fun o ti eni to si agree to make agreement to fulfill the obligation agreement ti o se yi ke boya ohun gan fun ra e o ti o kan gbe adeun ni ko pe adeun yen boya o so kun won mo dawo pada fun lo si ose ko wa dawo pada fun lo si ose bo se so bi o se dawo pada lo si ose un ohun tin ti o je lowo o si leto lati wo lo si ile ejo koda bi agreement si wa sugbon kan ni pe won da owo yen pada won ti lo agreement o de nda owo yen pada bo si so ni toto iyen enikan kan o leto mo na awon meje lati gba ile ejo lo because ton ba de ile ejo a n pe kini kan ni doctrine of equitable representation ati ton pe kini kan ni principle of estoppel by election kini tumo eleyi kini teleyi tumo si ni pe ni won gba ti awon meji ba ti jo ni agreement yi pe a jo payoro ile ara wa a ni lo si ile ejo ti awon meji si ti jo n fulfill the obligation agreement won enikan kan nu awon mejeji ko le pada lo si ile ejo mo kura kan to ba de ile ejo in ti won so fun ni pe ki o pada ko jade kuro ni ile ejo tori pe kini agreement ijo wa lara won won si ti jo owo bo yi pe awon ojo mo si bayi eni ti o si jo tejo gba tejo ni adehun o n pe adehun yin so si de leyi ko leto mo lati wa si ile ejo sugbon to ba lo je yi pe eni kan nu won ko wa lo ona obligation promise won tan jo make agreement won tan jo make abe ko fulfill agreement won tan jo make o le gba ile ejo lo koda gan to ba de ile ejo bi on ti gbo ri pe ta meji ba jo sa agreement la ara won won lo si ile ejo mo nkan kan okay o wa de ile ejo yin lo so yen fun awon oluwa mi ni waju ni open court yin ti won so fun ni pe he who wants equity must also do equity. Iwo ti o fe wa si ile e to fe kan wo wa si ile ejo latara yi pe ti just agreement iwo na o ye ko honor agreement yi I honor agreement yi definitely oro yi a gbo so bi arin eye le yi bo se lo ni ti de le yi eni ti lasiko gba ti eni kan ba ti je nikan ni gbesi o ni awon ilana nte ile lati fi gba owo yi pada nigba to ba wa de ile ejo ti n ba ti jo so lo so tun so lo to si ti fi die mure pe lo to o je ohun lowo ile ejo ma wa pa ni dandan fun won tin lati san owo lona wo ni je ile ejo pa ba pa lati san owo fun o le je yi pe boya property re kan eni ile ejo ni kan gbese ni to lo rin dada to le san owo abi awon kan mi na to se pe according to the discretion of the courts to se pe ile ejo la kale sugbon eni ti won je ni owo ki okan re o bale yi pe owo ohun ohun o ri gba ni won gba ti eni ti o je lowo to ba si wa laye to wa laye yo rowo re gba pada ti yo pe koda nigba mi gan to se pe lo se pe contract ni won jo ni la ara won to wa pada di debt ti ohun ti won wa pada fulfill the promise to make him yo tun gba owo lori pe o break the contract yo tun gba general damages lori e for break of contract atawon kan mi to wa labe re ni soki eni ti won je lowo tan je yan lowo ko mo ti yan mo lewo komo folopa mo yan o ko si mo fi komo ran togi ehn komo ran togi lo si odo eni ti o je ni to je lowo komo ran togi lo sodo won ko ngangan na si mo lo be komo lo da omi alaafia ru nibi to ntin ba wa so ko maintain decorum ko si wa ko je a legal and law abiding citizen ko farabalẹ dada ko je ki negotiation ka fa ye gba negotiation la ara wa ko si keni to ba si ti negotiate na ko na honor negotiation re ko honor negotiation re in ti ko ni le se ko mo se ladeun eni to je yan lowo ko mo mu yan ko mo ti mo toilet ko mo ti mo le ko mo fi ya je ko mo ko si paya ko fi lara bale ona teyan gba teyan fi gba owo pada gege bo fin se lakale o be teyan o si to lati le je kini o lati le je ki owo eyan ti o wa nta lowo eyan lati gba pada wo ile ko di pe ma dake ti ma si ma fi aye gba ibeere lekan si e le kan si wa ni ori ero ayelujara wa ti a mo si www.ajcbioyoradio.com/auto/aaabdulrauf/ ibe le ti lanfani lati ka lati mo ka awon nkan ti a nko nipa ofin akọ ni in form of eri ori tagi ni pe te ba tin ka yo mo gbe aworan bi igba ti nkan yen sele loju yin bi gba ti e nwo ile ori tagi ni o si mo gbe wa sugbon eyin gun oni mo yi pe e tin ko eko nipa ofin by the time te ba fi ka tan bayi eyin gan e ti

0: ẹ̀kejì náà ni àjọ mọ àwọgbọ wa náà la mọ sí owó èmi gan ti ṣe rí tó ti bú ń lọ irú owó cooperative tẹ́mi ń sọ pé mo gbà lẹ́ẹ̀kan owó ọ̀kadà tá a mọ ń sanwó rẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ ńlá bí ṣe instrumental tá a mọ ń pè ní instrumental
1: higher
0: purchase ni mo fi ṣe ní ìgbọ̀n ó bú ń lọ́wọ́ kirikiri kódà mo ti lag níbi owó àdáwópadà owó corporate and so on ń tọ́ wá wà ń bẹ̀rẹ̀ àwọn tẹ́ mọ ń ṣe owó à ń gbé ọ̀kadà fún yàn ní instrument pé mọ san díẹ díẹ ǹjẹ púpọ̀ nínú wọn gbèrò àwọn náà bẹ̀ rèrè ẹni tó náà ń wò pé tó sì bóyá ò sí àbí ìyá kan ló ń jẹ tó náà wò pé kó náà nǹkan ọ̀rọ̀ gbọmọ kó wọn máa gba ọ̀kadà kó máa gbé káàkiri ní kó máa sanwó ẹ̀ padà díẹ díẹ tó máa yìí ti san tán yóò di títí ẹ ẹlòmíì ò sì ló lé débẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ọmọ ń pa aṣẹ́ yìí púpọ̀ nínú wọn gan ò sí ní kọ́lọ́hún mú sí kú ńlẹ̀ yìí kọ́ mọ́ fòsì ta wá ọwọ́ á ṣẹlẹ̀ pé inú april tó lọ yìí lọ yẹ kí owó òun ti tán kọ́ ti san owó òun fún èmi tán ọ̀kadà tí a gbé fún april oṣù kẹjọ láwa yìí 4 months wà láì wọn àti ìsanwó tán tèmi gan sì ti tún lé ti báyà bíi 8 months ní orí kíní ẹni ibi tí àwa gan náà ti gba owó jáde
1: gbowó jáde rather
0: báwọn èèyàn ṣe wá máa ń ṣe wọ́n máa ń gba irúfẹ́ ọ̀kadà bẹ́ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ kódà kọjẹ́ pé 1500 naira ló kù tí kò tí ì san owó nǹkan ní déédé àwọn àsìkò tí àwọn máa ń padà ń fẹsẹ̀ ẹ lè bọ̀ bọ́yọ́ lọ bẹ̀bẹ̀ nǹkan kan tí wọ́n ò fi padà tún dá padà fún pé owó iṣẹ́
1: kódà padà dáadáa ni
0: so n tí mo á ń fàyọ rè mo ti ń san ká pé n ti ń san owó yìí bọ̀ báyìí nísìn tàbí irú ní ìsìn ká fi ẹ̀ múlẹ̀ àpẹẹrẹ pé irú owó pé mi ṣe yáwó ní cooperative pé mo rọra ọ̀kadà fún yàn yẹn tí ìwà arówó san tó ti ń lé ní iye oṣù tó yẹ kí n fi owó wa sì mọ̀ pé owó cooperative yìí ìwọ ní èmi ní ẹlòmíì náà ní wọ́n gba owó wa àtẹnìkan jọ náà fi kó fún èmi so tẹ́mi ọ̀bá dá padà bóun ni ìwọ tó lówó tiẹ àtẹlòmí àkẹta náà tí wọ́n gba papọ̀ báwo ni ó ṣe rí owó tí ó fi ṣàǹfààní báwọn náà gbàtà náà bá padà bẹ̀rẹ̀ tún gba ìlọ́po mẹ́ta owó tán ní ní kínní wíyá ẹni tí mo sì gbé ọ̀kadà fún ni ò ṣe ni ò sanwó yìí so n gbọ́ àgbọ́yé ọ̀rọ̀ yẹn so tí a bá wá mú irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ tàbí ká pé kí n kọ́kọ́ mú pé cooperative wa sọ pé ọ̀kadà ọ̀hún tiẹ̀ gbé wá járe wọ́n bá gba ọ̀kadà wọ́n bá gbà lọ́wọ́ mi tàbí kó jẹ́ pé èmi náà mo gbà lọ́wọ́ ẹni tá a gbé fún pé nígbà tí ò ti ṣe dáadáa kò dẹ̀ rí jẹ ní excuse kankan ní excuse wo lèèyàn tiẹ̀ fẹ́ mú wá ó yẹ kó o rí sanwó tán ní april 2nd ó fi wá ń dinú oṣù kẹjọ ló ti tún tán lọ yìí so irú excuse wo ni irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ fẹ́ mú wá tó jẹ ní o tá a bá wá gba ọ̀kadà lọ́wọ́ rí ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ jẹ́ pé 10,000 péré ló kù tá a bá gbà padà tá a fún ní owó kankan tó ti kọ́ bọ̀ wípé tó wọn bá ti mú owó wá o tá náà sì ti faraba ara dà fún débi bí irú oṣù mẹ́rin yìí ní ìsìn ó tiẹ̀ ti pọ̀ jù àwọn ẹlòmíì ò ní gbà láàyè láyé láàrin ọ̀sẹ̀ méjì pé wà á ní mú ó wà jẹ owó ọ̀sẹ̀ méjì tó fi wá ń di oṣù mẹ́rin tá a bá wá gbarú ọ̀kadà bóyá ta àfún ní nǹkan kan padà ó sì ti wà nínú agreement pé tó ọba ti san owó báyìí ẹ gba ọ̀kadà ní ọwọ́ mi ojú wo ni a lè sọ pé òfin lè fi worú irú eléyìí
1: ṣe rí ìbéèrè yìí ìbéèrè tó dáa ni odidi àkòrí kan ni lábẹ́ òfin higher purchase law ní under commercial law also under commercial law higher purchase law ṣe rí in tí ó ń túmọ̀ sí yẹn ni pé gbogbo àsìkò gbà tí ẹni tí wọ́n gbé nǹkan yẹn fún ìsọ̀kadà ni ò yìí ṣe mọ́tò ni ò yìí ṣe nǹkan míì náà ni o ti ń da owó rẹ padà díẹ̀ díẹ̀ o.
0: Kò bá jẹ́ ilé
1: àwọn gbogbo àsìkò gbà
0: tí ìsìn náà máa ń ṣe ilé báyẹn tí ọmọ sanji ilé tí òbí sọ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni oṣooṣù.
1: Gbogbo àwọn tí ń da owó yẹn padà lọ́wọ́ yẹn kò tí ì di títí
0: tiẹ̀ tí tó ń gùn
1: tó ń gùn
0: nígbà tí ò bá sì sanwó tán
1: tó lówó rẹ̀ náà sì ni pọ̀ lásìkò gbà yẹn gan kò lè gbé fún yàn kò lè ta kò lè gbé fún yàn òun náà ni kọ́ máa lò tí mo bá ní kí n máa tún eléyìí lẹ́yọkọ̀ọ̀kan lénìí ọjọ́ lọ
0: ṣùgbọ́n
1: a ti lára àwọn eré orí ìtàgé wa àti ó ní àkòrí kan tí ta ti fi sọ orí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bí a ta bá gbé yan ni wa níjọ́ mẹ́jọ yóò tún jẹ́ kí àwọn èèyàn tí wọ́n ti wá níbi
0: kákàkàkà
1: fi sí abẹ́ eléyìí kò ní fẹ́ sí bọ̀ ká bá fún gangan sí àkòrí ta wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ta tú
0: kálí. Tóun náà jẹ́ a topic on its own.
1: So mo rò wípé eléyìí yo se dada but o ni awon akoko awon koko kan se pe eyan le gba awon irufe nkan ba yi lowo eni teyan gbe fun o si ni awon akoko kan se pe eyan o le gba lowo eni teyan ba gbe fun to je pe ona mi leyan o tun lo me gbogbo e pelu ogun olohun ki olohun so ajo mejo lo boya ni mejo a le
0: question ti mo jo ti sile po je ki tun sare bere so ile o n soro le kan pe pe ni act ni won ma n pe law ti federal ti senate ba pass abi nkan pe state lo ma n je law abi bawo lo se so le kan oni act ni ti senate ba pass kini kan pe bo ni state ti awon bias of assembly na ba se awon yen la n pe ni law abi so nti mo wa verse priority nisin erinku o ko ju soko ni tede o du pa kan ni o efon ku o ko ru soko oleyo won wa ejo ti oba ara aye lalala ti won ori latan oba orun ni nda ibi ti mo wa nlo re pe erinku o ko ju soko ni tede efon ku o ko ru soko oleyo emi ati en jon se pa n fa laarin ara wa ni Oyo state nibi ti ejo ba se pe kilo ko re baya won da wo lebi ha pe atun le lo si appeal court abi se appeal na ko le in second court of appeal so court of appeal ma wa ni state abi
1: ben
0: so leyin eleyi ka pe won tun wa da ni court of appeal yen ko temi lorun se atun le lo si
1: supreme court
0: se supreme court tu wa ni state
1: no
0: federal
1: ni
0: abuja lohan lo wa ibi ti mo wa nlo re a wa nsoro pe limitation of law abi nkan kan laarin gbogbo state pe state Oyo state Oyo to si ti ejo ba wa ti wa di pe a tin gbe lo si federal loke oro yi to si sele ya jo wa Oyo state ni arin wa Oyo state lo ji jo sele nti Oyo state ti bi nda a nlo igbe law Oyo state lati bi da ejo yen se ta ba wa gbe lo si supreme se law Oyo state na ni wo fi yanju e ni abi won lo law federal government lati bi yanju e soro yen o ye mo se lale
1: o ye bi o ye bi oga bi eye gan ti fe da wo fi tori ko yo te bere yi ko yo te bere yi seri eje ki n salaye lekun rere
0: okay
1: ofin ti awon senator ba pass
0: ta
1: so dofin o la npe ni act e ti awon house of assembly ni state level ba pass la npe ni law
0: okay
1: se ri act ti won ba pass ni senate
0: ayo
1: ko ti wa applicable si any state until ti awon ilegbi ma sofin state yen ti won ba ta won na ba domesticate e
0: won le force si wewe
1: ti awon na ba wo tan ba gba tan ba wo pe so ba ofin toro ti wa bi mu se ka gba wole igba yen lo to di ofin ni state
0: okay
1: ibi kan to ti le wa applicable o ni federal capital territory labuja tori ko si tori senate directly so ofin to ba ti le pass directly abuja ni kan
0: abuja
1: ni kan lo ti wa applicable sugbon gbogbo
0: order federal system of government
1: exactly bo se wa nu gbọn gbogbo state yoku gbogbo ata 36 states awon sese gba won yese yewo ni elomi won le ignore omi ofin mi won si le adopt igba mi mele ki won gba ofin mi awon change kankan be fun nipa pe eleyi da wa fe lo si lodo ti wa iyen ba won nkan wa sele ni Oyo state asi ti gbiro si ile ejo Oyo state ile ejo Oyo state ti da ejo awa happily o wa teni kan lorun awon mejeji a lo si ile ejo ko temi lorun ile ejo kan lorun ti dajo court of appeal ko tun wa tekan lorun na mejeji won tun wa gbe lo si supreme court ibo ne tin ba bo the supreme court o wo ko n se yi pe ko n se act ti o wa applicable ni federal
0: na
1: wo law ti won ti don
0: so do na
1: la
0: won
1: yen
0: na
1: for example nsin ni ile Hausa gege bi apere kenyan mu oti ese to ni jiya ni sugbon ni odo ti wa nbi ko n si ese koda eje kin lo ti si na tori authority wa fun si na ti mo si ranti ni 1961 ni jebu ogun state ni kini ye ti sele enikan gbe enikan lo si ile ejo latara ki boya won si si na ile ejo wa ti da ejo kan fun enu ti to so po jebi ra ki won ran lewon abi kankan sa won pada gbe lo si Supreme Court won si da ejo yen pe tori pe ese ti won fi ti won fi ya le jeun ko si nu ofin ti Southern part of Nigeria njo wa ti si ninu ofin ti ese ti o ba ti si ninu ofin kan ko ijiya re si won le fi je eyan case yen a o ko fa so fa gbe 1961 o si se ni de ofin ti mu wale kan section 36 of section 12 of the 1989 constitution of the federal republic of Nigeria so laarin yen kan wa so yi pe state wa nsin keyan se sina ko n si ese sugbon ni north keyan se sina ese ni kan wa ko de Abuja for example ni Supreme Court Supreme Court o ni wo pe kini upper applicable to go Nigeria but kilo wa applicable si state yen ati pe esun ti won so po se yen abi n te don fire awon yen so ba ofin ibi ti won ti don soro yen so ba mu n si Supreme Court ma wo
0: sa lo le boro bayi tori o ti gbe n ti mo mo je de bayi o ti gbe n ti mo mo je de o ebi ti mo wa fe lo ri
1: okay
0: moto be o to ni the question mi to ti wa nle tele so to n yanyan na lo tun fe mu mi lo sona bo mi ibi ti won wa fe lo ni sin ni olorin tokorin kan ti won so ko bi blasphemy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won ni won dajo ku fun ni se Sokoto ni abi Kano I don't know
1: o da be Kano
0: nile Hausa sa ni so o wa lo si appeal appeal da pa won si tun dejo nu ni awon something
1: won danu
0: won danu ni won na wa
1: mo wa awe mo wa awe won danu
0: so to ba wa lo si supreme supreme pe a soro won wa tun so pe to ba lo si supreme ti won be so pe won be tun da ejo ku na fun ni supreme ni ngba ti appeal nda iru ejo ba yen nu se supreme na wa so pe awon da won do na suke ti de supreme bayo
1: appeal
0: lo si won si danu bayi
1: won ti so appeal o ni agbara kan lori e mo bayi nsin supreme court
0: o to di oro supreme bayi se iru eni be se o make sense ki won so pa won ati pe ngba ti supreme ba da ejo yen ka tun a sele tun oro so lori re tori appeal ni se le kan da ejo kan nu ejo pe won fe payan awan danu
1: se
0: o ti e ni oko yewo na pe a yewo
1: so
0: yẹ kan daru ejo ejo mi la nsoro re gidi so yẹ pe ma ti gbemi yen o lonu ko le ko si papo pada wa mo
1: sa se ri e pe ni joni ta soro yi mo ni eje ka wo outcome court of appeal so court of appeal na ti affirm decision trial court iyen court ti
0: o da state court ti o di da ejo yen
1: won ti ni ejo ti won da nbe pe o to ni se ri lopolopo gba a mo nwo pe o ye ki ofin ri bakan oro ofin because we have to use the law as it is, not as it ought to be. Law as it is, and not law as it ought to be. Bi o fin ba se wa la se tele ko se pe ba wa se ro pe ki ofin wa gba ti court of appeal so do mean ti ka judgment yen mo kan wo news to gbe jade
0: news lemina ka
1: mi ti raye ka judgment yen kuda ma si pelu ogo olon ma kan sa won oga mi to wa be kan dakun kan ba mi wa kimi na janfani awon decision tan mu jade nbe so won ni pe court to da lejo ku o wa constitutional ta ba si wo constitution to to o wa nbe I pe sharia court o awon kan bye you know see what to je je pe awon ese ti kini but in to ru emi loju temi o ti ile ti so yi pe boya o right you aborun go because e mo meji ni ona meji le ma gba awon eyin ni ile ejo
0: okay
1: ka tun janfa ni yun na akoko ni merit of the law elekeji ni technicalities well maybe true merit or true technicality boya o le win ni Supreme Court but for now mo fe ka mo ti mi ti fe ka
0: ale aro
1: na
0: mo wa pe baya ka ni suru
1: because gba to ba to de Supreme Court gba ero to di president because o da be pe ati ife ri eyin ejo kan ti won appeal up to this level ri to niru
0: to ni se pelu
1: blasphemy to ni se pelu blasphemy mi o ti ba pade ri so ti supreme court ba wa so la fi draw president lori e pelu ogo olon
0: ki mi ti mo tun lo ri a tun lo sona bi na o so le kan pe nile abusa o ti mumu pe o ti mumu ese ni ni ile abusa abi se bi bo se wa
1: ni
0: nile abusa o ti mumu ese ni
1: according to penal code
0: ni le ausa aha nti mo an lo nbe lele be ani oti mumu ese ni according to penal code ni southern part all the southern part the rest of the country o kin se ese ni south west south east south south gbugbu awon south koda gan ba ni apa bi kan ni le ausa gan
1: da na je ausa ni o
0: to bi mo awon
1: ati north central ni o ati north east ni o ati
0: to bi de gbugbu awon gombe abe ole te to sun modo ami la egbe kwara yi
1: ko fi mo
0: ibi kan be ta won je bini abi benue
1: benue benue ma kodi benue state
0: eh in ra won operate same kinini odo won
1: be ni se kini yen wo pin si meji ni southern part ati northern part so anything to ba ti ni se pelu northern part ini penal code ba lo eni to ba ti ni se pelu southern part
0: gbogbo awon benue yen mi o
1: eh nu se ri to wa nbe ni pe
0: state ti won
1: mi o ofin mi mo wa ngba mi
0: ofin
1: mi mo wa ngba mi ko se pe a kan mo wo ni a ni lo n to ye pe a lo ko tun mo se pe ofin yin o wa o ra pe state to fe gbe kini yen lo juju lowo yi ni
0: Kano ati Sokoto
1: lo ba Kano tori Kano di ni olopa ti
0: won ni ba police
1: ti mo ma
0: ibi ti mo wa nlo re o
1: kini yen
0: eleyi o kan lo titi sugba bi temi nlo re I'm practice the federal constitution a implement bi gbege boyo lo pe awon ofin mi o wa ta ti o kan wa ti won ma wo ti won ni lo so I'm practice the federalism type of government we federal government ki state kokan ma ni nkan se lori affairs state ara won ti o ni to je pe nisin ta ba sofin iru ofin nisin ofin ba sin gba eto owo eni to jera won gbese loyo state to yato si ti Lagos state ti Lagos state o le yato si to Ogun state ma je wa ni egbe ara won to yen nti mo wa nlo re pe ni under Nigerian constitution awon not won abodo won emu oti odo won emu oti lodo won won koda won mo ti create trailer ti nku oti lo tan ba mu won o jo won o fo gugu e ti won waste eni bo taxi ko kan wa oro ni mo so yo kan bo mi kan mu wa ni
1: oye mi
0: pe taxi ti won gba lori oti fast to n jade lori oti gbogbo state ni npin state ti e ti gba ki won mu ti so ye ka le mo pin ninu taxi ati fast ori oti
1: oye mi
0: oro yen so ti die
1: oye mi
0: ta pe ta ba fe ile gbogbo ofin yi la se gboro ko ye ki won le pin ninu owo to ba ti jo mo owo oti boya biuri and then gbogbo awon state to ye pe awon ti tin ta fin ti bi awon wit abi kin awon kan belly abi kin awon pe so kini ile hausa na ni won tin gbe te pa awon gan na supply awon company awon biuri yi awon na supply won ju so iru awon kini ko kan so pe mo kan so ni pe ko ye ki ru owo be na o ye ta ba fe practice federalism o ye ka practice to the full cause ko ni je pe a mo wa yan a mo yan to ba ti di pe ibi kan a yo awon kan segbe kan to ba ti di bi kan a yo iru not yen ko ye kan le ma pin ninu owo ori oti je wa lo si bi ibere to kan ni bi ba ibere to kan mo kan si yan na eleyun tori emi o ni ri ki mo wi nti o ba to ti n ba ti ri n so ri pe ko to ni mo soro mo si fi seto kan ni ayin lale ejo ni ti mo bi n soro nipa bi a se n fi ta n fi eto awon elesin ibile ta n fi dun won ni orilede Nigeria yi labe ofin mo n ka holiday mefa ninu esin musulumi to je public general public holidays mo si n ka bara bi marun abi mefa na ninu esin kristiani mo wa ya ojo kan abi ojo meji bayi soto fun awon elesin kan abaraye to ba wa ti de ojo to ba n se oro ti won igba yen ni awon kan mo pa awon fe se wa ti won mo di won ni owo sugbon ti o si n fa na ni I fifi eto won dun won ni abe ofe o ye ka na oni ojo to pe yo wa recognize under the state law ta ma tin celebrate iru nkan bayin so ko bi ni si ogun mi o fa mi iru ojo ya si mo pe ojo holiday won leleyi o gbogbo ana la se observe
1: ben
0: tori wo ni so pe o je muslim ni isikan fun ala lode christmas ko so pe n ba ko so pe n gba bi se lo
1: ta ba so pe n ja fun right to freedom of religion bi se kin ta
0: ki n mo je pe secular state la pe
1: nigeria o ye ki a wa fie
0: of course ni mo wa n lo re
1: olorun ti pari oro ninu ofin ti islam gba olorun oni la kun dinu kun wa li
0: esin yin fun yin esin temi na ko si wa la pepe
1: ta ba n gborode fun awon olode esin ji ti wa ta won na gborode fun ti
0: ngba je pe yen wa si jo n gbe bi ba yen wa na de ni freedom ba awon eyan ta ba tin so ru oro ba awon kan ti boy esin ti je ti won gbe nkan mi sinu osun wa laakai won ma ge against ni nkan kan ba yen mo post link kini asi bi kan pe so the title ti Vanguard bi quote news yen ni pe court bans oro in Oyo town ba won se ko won kan be bi captivate awon yen ka le ba ka news yen I say gangan lo di sele I say to je pe un gangan ni ilu oro oro o me be won pa oro ta n so na ni pe pelu fin lo je kin tun raise issue boy bi ti mo wa n lo re ni aro yi ni
1: ba mo ti e ri news yen gan mo ni won se gufe kan ma fojo yen declare holiday ni be holiday o le ma se mo iru oro yen sin consenti gbogbo Nigeria observe
0: of course
1: o ya pe nile yoruba ni kan lati
0: observe kan lati se
1: state to ba fe se ki state kuku fe kan
0: e bi ma harmonize e bi ni da harmonize between gbogbo state southwest start e
1: jo kan na ma se so
0: ti o bi ni ma di si wahala o mo farming don kan
1: so awon o ti mo yi pe tori iru oro dan se lati yin sin
0: o won lo bo si ja exam
1: o bo sawon
0: ti bo so nu ti bo bi mo ro yen wahala bi mo se mu wa pe ti state ba di harmonize
1: ti ni ba si harmonize
0: awon tan organize exam won ma mama mi o se
1: because exam o
0: ni bi ni ma si wahala ko ni ma kawa la je mo le ever as exam ni la ti ko le awon consider re so ara ba se pelu ofin ti mo so pelu awon ti won so pe awon yi mu oti lodo won mo si mo ba tax oti ta bi gbogba ise dede yi na ni da wahala le ni orilede yi esin gan si je number 1 major problem ta ni orilede yi wahala number 1 major problem ni o ni esin ni orilede yi ke olohun o sanu wa nigeria o si le lo sibi kankan ti aba koko lo gbe gbogbo awon dadarada yen ti si egbe kan boy bi ti mo pada tun wa fe lo lori oro yen ni ti mo fi raise e laaro mi ba ti raise e lori program e bo si jo mo program e na ni pe Lagos state government that mi gan na npa case mi pe oro to so lori radio ni je rin awon gbo news yen won pe mi ilewe gan na ti wa tan tin gbo radio yen ara ma n gba koko onu wero yi ni won pe mi pe ki ma gbo royin o oro to fi seto lori radio ni jeta Lagos state ti declare ojo kan
1: fun awon traditional
0: fun awon traditional se Oyo state ta se je awuko se ta ma n pe ni preseta ibe lo ye ki iru kini o ti wa ka awon state yoku o ma emulate
1: do na se ri iru yen o dabe pe o awon to je elese kan abalaye
0: won tin demand
1: awon lo ye ki won ja
0: won demand fun won mo ye pe muslim ati christian lo po ni gbogbo awon bi na den sofin governor christian deputy muslim won awon ma gbe kini won ni gbe si common sense pe nkan ti o ni mu wahala wa ti ibasepo to gun mo fi wa elomi o ma wo pe awon kan o ni dibo fun ni o ni je ko le gbe igbese kan to gun mo lori iru awon won a ma si abosi won ma sabosi won ma gbo sabesi won ma sabosi elomi o ma paro mo elesin kan bile lato ari esin titi e to gbe dani yo ma wo pe iro sunna ni ko lo dariji awon eyan wa won ma iro sunna ni won le ma pa awon rokan mo awon elesin kan bile awon min ni lowo won di eru ninu awon tv na to re mu ni join e to ba lo wo program e o ri bi mo se yan na re dada pe ka won na kan mo tun study yato ngba ti o ba ti si pe ba government in declare ojo kan fun won ka na ma study boya exam awon mo ni o kini kan ni o ka to choose awon ojo fun awon nkan bayi ti won wa wo pe o le pa tori awon mo si won wa ni exam tori oro to repo your state
1: mo ro kini yen fun mo ro kini yen le meji nigba ti mo gbo pe won declare enjoy mo ni wa tan se fi si weekend o san wo pe weekend awon to ba fe se nawo ninu ilu nko
0: ninu
1: e ri ga ba ni jade lo ti
0: bo tan ba ko fi Saturday o tun se
1: ta
0: ba ko pe Sunday awon Christian ni o lo si church
1: ni Sunday wọ́n fi síjọ Friday
0: wọ́n ní ẹ̀nà ọ̀bìnrin pé àwọn
1: mímú yìí lọ sí mọ́sálásí
0: tàbá fẹ́ sòdó ọ̀rọ̀ fúnra wọ́n ní àfaradà púpọ̀ gan kódà nínú mọ́sálásí ni bàbá àmọ́mù ti ń sọ pé àwọn tiẹ̀ ń sọ ní sọ kínní ni èmi sì jẹ́ ó yé wọn lọ́jọ́ yẹn tán ṣe dírèṣẹ̀ àwọn sọ ní sọ kínní pé kódà pé tọ́wá ipọ́ sínú wọn jẹ́ ní òní ti ayaba àbí bóyá ọba bọ́ sásìkò ọdún iléyà wọn ó sun ọjọ́ yẹn síwájú ẹ wo highest level of tolerance bi ojo oro won te ba nse to ba fe bo si bi ojo le abi nkan tabi jimo ni asiko esin won tun sun si pe ko ma bi class pelu esin mi e wo highest level of tolerance ti ru won ton ni fun fun awon ese yi awon wa nwo pe to ba ipo ese won se kini kan awon tun foju ba yen wo to ba ipo awon foju ba yen wo si ko ni si wahala pe o get point yen pe to ba ipo odun won o se kini kan ni ko ye kan le ma postpone re ko ye kan le ma sun baba bo so odun ituna re baba so odun le ya ko ye kan o le ma sun e gbo ru oro yen
1: seri seri ko lohun o sa
0: emi jo ye won emi jo ye won lojo tori mi o le ma woran keyan ma emi jo ye won pe no
1: laarin yen awon elesin kan abalaye mo pe awon o ti ma fe wa ona ti won fi
0: won tin ko letters won ti mo wa awe pe won ko letter yi governor sey makede
1: won fi se gba won
0: run wa awe
1: we pay the time ti ijoba fi ma da won lohun sa because in temi mo ni pe
0: so ka na ma consider won
1: in temi mo ni pe laarin ilu wa ta wa yi ta jolo ni Nigeria ko n se ede kan
0: ke si se aisin kan secular state la pe bi bayi
1: so as god build the tolerance laarin ara wa ti mo ba ni gbodun won si jo Sunday to ri pe
0: Christian old laws won le
1: Christian Sunday gbodun won si jo leya abi jo Friday to pa won muslim lo si mosque so clearly ta won nu ni ojo kan ti won ya soto fun won to je pa won nu mo se ti won na
0: emi de tun so pe Christian ko ye pa ya ara won lo asiko kan na ni gbogbo southwest pe boya ojo meta ni o fun won ni gbako onisango ologun ti gbogbo won fix e si awon ojo yen ti obi ni je pe baya enikan kan won a lo pe leni o oro wa won enikan kan o bodo lo bi kan kan leni o gbon ta ma di fun won pe baya ojo meta o ategun atoro e lo mo be se fe
1: no je consciously or unconsciously awon yen observe o ka je pa won ti o ni observe o ni observe ni
0: e wo bi la le lo mo so pe won be se wa si mo fi soro ni won mo gbe wa si jade ti won sa bi be da wa la le won ti mo pe oro re awon obi funny enough ni pe se won pe oro n go se tun wa o tun ni iwulo re gan fun gbogbo ilu in the sense wi pe la la koko awon obirin a n se wahala n kiri aja elomi o sinmi jo Sunday gan ri to ba tun di Saturday o tun mode panu sugbon ojo yi pe oro wa nta n le elomi fi mo n sinmi tipa tipa ni ni ile ni ojo kan yen yato fun be gan elomi o tun jijade gan lojo gan ti o ti tun gbabo mi lo ti o si gbabo mi lo sugbon ojo emi tun wo mo gbe sinu lakai ni pe ijo ni elomi o tun ma fi raye sinmi laarin odun kan ninu gbogbo awon obin mi awon alarubo ni bi won lo kini won lo de nu olode won ti gbe gbadi se lo lati ejimo
1: ti o elomi o ni o travel
0: ti pe mi tun wo pe
1: tori o mo ke
0: major o tun o tun awon so re olumi emi tun wo pe o tun ma nje anfani fun bi isinmi fun awon obirin to je pe wahala awon ma npo yi won ni ojo isinmi kankan ni enu se mo tun so lojo nkan pe iru kini ni sin state wa nikan lo wa applicable ti awon federal government workers tan wa ni state ti kini yo kan sa won ni lo bi se gbogbo awon kan bi awon banking kankan gbogbo won bi pupo nu won won observe e sa won ma observe e ti won kin lo si bi se eleyun ki ka ma tun ma digress lo jujuju lori re ati so awon major point eyo kan ti mo fe bi kun tori ati koja gogo time wa 11 lo ye ka pari lo tin di 11:34 yi
1: Allah Allah
0: akbar je ke eleyi ti mo fe bi kun eleyi nisin won so le kan wi pe ti won ba se adehun lara won lara won ni gbese ibi ta ti lo ti won just adehun lara won pe in mo fun oni e bayi pe kini kan o le so pe ko ni di kan tun lo si court mo ngba won lati jo se adehun yen ni ara won ta wa so pe boya won ti wa involve pelu court tele o wa eni e wa san o tan se ko ni boya se abi wahala kan labi o
1: pe court tele
0: pe
1: won ti jo gbe ara lo si court tele
0: a pe won ti gbe ara lo si court
1: okay
0: court ni won fun ni e bayi won fun ni e bayi
1: okay
0: so ngba ta wa san tan se ko e ki o tun bun ile ejo pe mo di san owo yi tan o
1: seri eyin
0: tori nbe o se so ni pe ko tun need kan lo si ile ejo mo
1: abi n to wa nbe lele ti won ba si lo si court before ko to do agree for settlement ini ti mo so yen applicable fun sugbon igba mi me je pe ile ejo ni won ti mo so se o ni tactics kan ta won yen mo nlo o si da ko ni da wahala le yo ro ni to fe san gbese gan lorun reason lele igba toro ba de court telomi tin mo bi toro oja si yo wa pe for settlement yo wa so fun ile ejo pe won mo san ye bayi bayi fun ni every adjournment day se mo ile ejo le fun won ni 2 month adjournment ngba mi a ti mo ke laarin 2 months yen
0: won ti san owo
1: won fi wa owo ah ke se ko yo san tan ajebe to le mo lo to je pe won le mo lo court ju boya bi emeyin abe ma won olodun o ti fe san 5 million bi apere o si lo won mo 200,000 wa ni every adjournment day se mo pe no ti ejo ba si le gba lati je ko se kini yen se mo adjournment day yen lo fi mo san owo yen de de abi ko mo ri be gan elomi mo ma reach settlement la ara won terms of settlement won wo gbe si waju ile ejo te ma ti le gbe sato se ti waju ile ejo ile ile ejo si fi idajo si
0: ori terms
1: ori terms yen so te bi ile ejo ba ti fi ori terms yen ini won mo bi won si do
0: gba san san to wa san tan se ko ni di pe ka tun de le pe ati san wo itan owo ti ti ejo ba wa ta jo yanju pe ati san tan
1: ko ni di kan da le ejo la mo mo ngba ti won ti jo san wo tan la
0: ati san tan kon ni di
1: won ni di kan da le ejo la mo mo
0: pe
1: be ko nbe pe sifu mata na ni te ba lo iko si ndo kan ile ejo ni mo wa yin ki pe oro te ejo so njo ni se ti pari e bo de
0: ko ba bi lo te ba pe ile ejo si
1: eh eh ti no ba to bi yan yo to lo si ile ejo ti no ba si bi yan ki do kan
0: i si no ma lati yan ju owo na kokan
1: eh yin ile ejo gan joko ti gan o po tele
0: abi wi igba tun bi oro kan ti mo mo so ni pe ejo ti nbe waju olodun ko ja ejo n siga
1: ah
0: ni bi te ejo criminal awon odan
1: ori ni odan gan gan
0: awon criminal awon pe ni se so sowo Tawa. Ah, ki Olorun ko sanu wa. Eyin ti e ngbo wa ni ikani radio asoro mo gbesi lati United States of America, lati Canada, lati Nigeria, eyin ti Benin, eyin ti Togo, eyin ti United Kingdom. Gbogbo yin patapata, eyin ti Benin, Benin Republic lon. Aki yin, gbogbo eyin te ba wa wo ni ori ikani ABF, ibanidore Facebook wa. Adupe lowo titi eyin na. E ma gbagbe pe akeko ofin amofin Abdulrauf Abdullahi Abdulrauf ni a fi ati ya nibi je ka tun ma fi asiko yi je oye yin pe ni ori website wa ni ayisebeoredi.com ati n post awon news lolokan ojo ke to ni se pelu ilu e to ni se pelu orilede die die die die ati n fi kun ni ibe te ba debe ri nkan ka ni oko kan ejeji ya bebe na ni gbogbo awon bi oro to se koko to ta koko labe ofin ti o fi ye gbogbo gbogbo awon ti le to lori telemu ti oba ti joye taralu taralu Abdullahi Abdulrauf o ti se ni ipele ipele ni bi ere ori itage bi ere onise ti o ma mu awon scenarios wa ojulari ati
1: barista
0: ojulari
1: ati client
0: ati client
1: client e go gba
0: client e to gbe to gbo ro kan lo si odo barista ojulari ti ojulari bi wa n fo si wewe gbogbo awon I be ofin yen boye ojulari lo mi client re lo ta se agere ni mi kini kan lo ta se
1: agere
0: yo data ta se fa san ta ta na fa ta ni ya won kini yi o wa ni ori page wa ni ayisebe ore
1: lo awon esi ofin to ba lo
0: pelu awon esi ofin to ba lo ti eleyi o fi ma je ki ofin yi o tun ye awon eyan wa si ko fi ye won si daada eni ti o ba gbo nisin ko so fun eni ti o gbo ajo sunday sunday ti asu obi kola who strike to ni strike asu strike lo je capio la o wa nle o mo se ri mu pe ngba mo ri ti ma e wo kini ojulari igangan ni ma post si facebook ti mo fi wo pe yo ma wulo fun awon olugbo wa ni orile ori radio wa ati oluwo wa ni ori tv wa ti mo fi ma bo wa ma se nkan bayi ati wa ri onigba wa kankan ati ri kun lo kankan abi n ba yu ba mu ni abi n wa ni gbogbo ojo sunday sunday ni gbogbo ojo mejo mejo travels onigba wa koda to ba lo si school tan ati n plan ba se lo technology ti a bi mo link gbogbo e mo ra won ti e to bi le mo ri wo ti ma ri gbo ni ori eto yin ni ngba to ba tun lo si school tan gbogbo ojo
1: aye aye aye ti lu jara
0: aye ti lu jara gbogbo e na lati process ti obi ni je pe apudi o ba eto yin ngba ti asu ba pada call of strike sugbon an fe ikun lowo yin ni obi ni suwa ba se nse yi en to ba be se onigba owo eto wakati kan sangliti ni ke yi sowo kan to gun pa teyin kan we eto yi o wulo pupo mo be se onigba owo re aha te ba be lo ka awon article te ba ti de page wa te ba de page wa ele ri won be tabi ki e lo si ayisebeoredi.com /author author yen o je AUTHOR e to fi slash si e wa te he meta e te b kan e te d kan e te u kan e te l kan e te r kan e te u kan e te v kan to ti mo si ayisebeoredi.com /author/AA Abdulrauf Rauf ni ke se Rauf Abdulrauf ha lo wa me pelu UF ehn eyin tuntun pe ayisebeoredi.com /author /AAAbdulrauf e meta ni o pelu Abdulrauf be e meji kan da duro pelu Abdulrauf e ko papo na ni o AA Abdulrauf te ba di lo sibe ni ori itakun ayelukara gbogbo awon atiku ni episode by episode ati post bi episode meta nbe to pa n se editing fun lowo ni bi pe o ti ba kini e di episode 8 tabi ni ori kini e gaga tele Ẹ̀yìn tí ìlàwà báyìí, ó ti wà ní episode 18, ọ̀ ti bá yà ọ̀lẹ́ tẹ̀tẹ̀ post kíní ìkáwọn èèyàn jẹ́ gbádùn rẹ̀ ẹ mọ̀ wá kàbí eré oníṣẹ́ yìí ó tún máa dàbí eré oníṣẹ́ ní orí kànáà jíṣẹ́ bí ọ̀yọ́ rédíò.com ẹ sì hàn ó níyẹn sí ọlọ́bẹ̀ẹ́ sí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ bá wá fi ìfẹ́ jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú àádúpẹ́ o lọ́wọ́ gbogbo àwọn onídùúró ilé-iṣẹ́ wa gbogbo àwọn supporters wa nílé lóko pẹ̀ lẹ́yìn odi àwọn èjìká tí ò j ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ ṣùgbọ́n adúgbà lọ́wọ́ ẹ̀yin ẹ̀yin torí ẹ̀yin wà ń bẹ̀ lọ́jẹ́ káwa náà wà níbi ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀pọ̀tì wa lọ́nà kan ọ̀nà kejì ọlọ́mọba ọlọ́jọ́ òní yóò mọ wà pẹ̀lú ẹ̀yin náà kò ní dẹ́yin náà dábùkátà yín o ẹ wàá máa lọ dáadáa ẹ máa bọ̀ dáadáa tóró gíní ládìí ẹ bọ̀ ikọ̀ ìmọ̀ ìmọ̀ ikọ̀ ìkọ́bálá ikọ̀ ìkejì àsètì bún sí ọlọ́run àsètì òní báyín o lẹ́nu iṣẹ́ yín níbi ìdílé yín nínú okòwò yín àsètì òní báyín o torí àsètì bọ́ ọjọ́kọ́jọ́ ọmọ lè yọ àsètì bòòrùn kòòrùn ọmọ wọ àsètì sì balẹ̀ kílẹ̀ ọmọ sù gbogbo ilẹ̀ tó bá mọ́ yọ padà sù náà àsètì òní báyín o àsètì òní báyín kò ní bọ̀ nǹkan ni yín kò ní bá gbogbo fún mílíìkì yín gbogbo ìdílé yín ẹ mọ̀ lọ dáadáa ẹ mọ̀ bọ̀ dáadáa ẹ ní rógun ajínigbé o ogun orelé kò délé oroko kò doko kò ní jẹ́ ìpín àwa pẹ̀lú ẹ̀yin o àtọ́ ọyá dágbére kémi ò tó fi kémi tó finalize di dágbére.
1: kí n tó mọ lọ lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni Abdullahi Adébáyọ̀ ọmọ Abdulrahuf wọ́n máa fi èyí ṣe lọ fún titi ọ̀sẹ̀ yìí ná títí tí a fi padà wá ní ọjọ́ mẹ́jọ ní ògo ọlọ́run ẹ̀yin ni ẹ á mọ̀ bá pẹ̀lú ògo ọlọ́run àwa náà la mọ̀ wá ọlọ́run ò ní jẹ́ ká fi ẹnìkan kan nu àwa méjèèjì àti àwa àtẹ̀yìn aráalé ọlọ́run
0: ẹ ṣe o oníyẹn ẹṣe ọlọbẹ ẹṣe gbogbo ẹyin tẹ bá wa fi ìfẹ jẹ náà ẹ kú àìbínú a mọ bẹ o ẹyin tèmi nítorí ọbẹ ní bẹ sú àtẹlẹsẹ a sì bẹnà o gbogbo ẹyin tó bá ní àmọ bọ làwọn òní dé bá ń lé o nítorí bọba kù dẹdẹdẹdẹ kọjọ kan rí òrùn àrọwọ adéhùn bàbá jẹrọ mọjẹ lé o ẹyin tèmi ǹjẹ kí n láyé ìgbín ṣe ẹrọ wọ báyìí láyé ìgbín ṣe ilé olúwẹrí ìgbóná ilé tẹ ti ń gbọ wa wò wá ẹdẹ tẹ ti ń gbọ wa wò wá ibiṣẹ tẹ ti ń gbọ wa wò wá ilé yín ọ̀nà yín ọ̀dẹ yín ìgbésí ayé yín ò ní gbóná kò ní dojúrú nítorí pé tútù báyìí làárọ̀ dẹ ẹ̀yin tèmi tútù náà làárọ̀ bàbà mo fà ilé ọlọ́run ọba lọ́wọ́ mo fi ọlọ́run ọba sọ yín o ìsọ ọlọ́run ọba ààbò rẹ̀ tó nípa tó dájú tó ju ẹ̀wù orin lọ́kọ́jọ́ máa wà lórí ẹ̀mí àti dúkìá àwa pẹ̀lú ẹ̀yin ẹ̀yin pẹ̀lú àwa pẹ̀lú àwọn títí dìgbà míì tá tó mọ pàdé adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa wò tẹ́ kọ́mẹ̀ntì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ títí dìgbà míì tá tó mọ pàdé àfihìnlẹ̀ sínú ìbànújẹ́ àní báyìí nínú ìbànújẹ́ o ẹ fi àwa náà sínú ìbànújẹ́ ẹ ní báwa náà nínú ìbànújẹ́ ká tó ríra láyọ̀ ká pàdé níre ká mọ̀ dolódì lẹ́yìn ara wa ìpàdé wa ń kọ́ adéyìnká pẹ́ńbọ bí awo irin mo lódi wọ̀ bí ọ̀jọ́rọ̀.

0: Allahumma salli salatamu sina ala sayyidil muhsinina. Allahumma salli salatamu sina ala sayyidil muhsinina.
1: Allahumma salli salatamu sina ala sayyidil muhsinina. Allahumma salli salatamu sina ala sayyidil muhsinina.
0: Anabi wa Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: ngba to to asuko ta nabi o fa yele oware anan Muhammad
2: sallam
0: are na po 16 days ila nabi o fi gbanu njo 16 en to je verse yi tin so yi ke le mo iko mo lude anabi tan se yi baba se la se tun se inu tolorun yo nu si ni
1: famaqida rasulullah alayhi salatu wa salam fi akhi shahr safar
0: ngba to di pe anabi tin ba se olorun bo ngba to do mo 63 years adi gbeyin osu safar Araba ki anna Muhammad
1: wa kana maridu samal yatasa yawman
0: are na se o si wa fi lo ojo 16 lere are ti o le dide
1: yaudu nasilei
0: ngba ta seri are na si
1: yaudu nasu ilahi
0: ah are na nbe pelu anabi le bi ke anabi o le jade sawon eyan afa down ojo ti lo
1: wa kana ibtidau ma di lesi mata fi sudan
0: are to pa nabi ngba ti o bere eri ni kokon fu anabi ipe are sa nabi are to pa gan efori lo kokon bere ma bo
1: wa bo isa alayhi salatu wa salam ya muslimin
0: are na bere lojo monday gege bi wipe igbesi aye anabi monday la bi ngba ta fe gbe dide gbe o ma ji si olohun ojo monday ina la olohun fun ni we gbe ije anabi de
1: wa ma ta fi
0: anabi si tu ku lojo monday
1: fala ma kala yawmul sinel sa kula ma idu
0: ba to di la ro mo lojo monday ta ni kale no mere ale na le
1: fasina bilal wa asana sobai
0: ngba to adi la suba bilawa lo senu nabi lati lo gba se pe mo fe lo perun gege bi ti se tele ngba to denu na nabi
1: wa koma bi babi rasulillahi
0: o tole na nabi in salama
1: Fakola.
0: Eh, bilaba pe.
1: Assalamu alayka ya Rasulallah.
0: Ijoro nko ma bayi wo ojisi Olorun.
1: Fakola ti Fatima tu.
0: Fatima ni dide si bila, anabi o le dide.
1: Fakola ti Fatima tu.
0: Fatima ba so fun bila.
1: Inna Rasulallah masigulo binafusi.
0: Olorun anabi, anabi o le dide latana. Ore anabi in so be fun bila ma bo
1: fata ala bilalul masjida
0: bila o le lo masalasi o duwo lenu ona ngba to lore anabi ko ti e gbo ti wi dada lo ba pe
1: fata ala bilalul masjida wala mu yafu am kalama
0: bila gbo ti fatima wi assalamu sa anabi ko gbo je anabi Allah masalasi o to pada wa
1: fala ma asba suba
0: gba to adi pe asuba agumerin ti koja marun koja agumefa lo lu to ye ti mele
1: ja bilalu salia
0: ya ba tun wale le keji pe ile mo anabi oni jade ni
1: wa ko ma bil babi
0: o duro lenu ona anabi
1: fa ko la kasa wa kasa
0: Salama salo na nabi pe ka nabi o dide asiko asuba fe koja dobo
1: fasemi a rasulullah sautahu
0: o anabi wa gbo un bila tin salama si un mabo
1: faqala
0: eh
1: idkhulu ya bila
0: odu wa bila wole
1: inni masigulu bila busi
0: ore mi gbadun latana
1: wa zakula ala ya maridi
0: ore na le debi gbati didi o dinira
1: ya bila ilu
0: wo bila
1: mo wa baba ki ayu soli ya bin nasi
0: lo so babu bakiri ni masalasi ni mo ni kokirun fa awon jeme
1: fa raja bilalu baki ya buka sedida
0: ngbati bilari la ilaha illallah aso sallallahu alaihi wasallam ngbati bilari bi inira ti ba nabi to ngbati o jade eh bilaba damu mabo
1: faraja bilal
0: eh oyayi ngbati bilal jade
1: baki ambuka sedidan
0: to ba bere si ni sunkun ekun na po
1: wa do aye jadawo ala razi
0: nfi o ara re gbare leri
1: wa la yunadi
0: eh iwo pariwo pe
1: wa musito
0: eh on si agbako wa la so be olorun si agbako
1: wa kito roja
0: eh agbokan le mi lo fe jayi
1: wa kisa sauna
0: egbe eyin mi ni okan yi
1: ya laitani
0: ama se won o
1: la mu tele didi ummi
0: ese ti ya un sinu aye ya laitani
1: ya laitani
0: o sofo loni
1: ya laitani
0: ase aye to un gbe yi aso wa pada ri joba unu je nbe
1: ya laitani
0: iru aye wo lo won yi
1: la mu tele didi ummi
0: ese ti ya un sinu aye yi o n foju ri kan nabi ri nira mabo
1: fada ala al masjida
0: igba to di gbe bilal wonu masalasi
1: faqala
0: Baba pe
1: ya baba kiri
0: wo abu bakiri wo baba omege
1: inna rasulallahi
0: ojusi olorun ni so fun o
1: ya muka tu soli abin nasi
0: onni kin so fun o pe ko kirun fujeme
1: kuwa masigu la bilabusi
0: ore anabi anabi nbe leri are anabi o le dide eni agbojule o le dide ore afa wa ko lalafia bi Abu Bakri ti gbo oro yi ti bilaji se fun
1: falamma wa Abu Bakri mi wa ba rasulillahi khaliyan wam
0: ngba ti Abu Bakri dide ni bi ti bilaji se fun pe ore anabi ke abi sawada ni ngba to wo mi rabi anabi ebi ta anabi joko si ko ba ba anabi be
1: lakina
0: eh da mu ba ba Bakri na tamallak nafsahu emi re daru mabo
1: fasara saham
0: baba kari oke oniye
1: wa kara magish ya alei
0: baba wolu le lo ba daku gba ti ora nabi tawbakri ba daku pe eh kore nabi ri ati to ta ti se islamu oni kirun fun wali ki lo fe sele
1: Fado jali muslimu na ma
0: awam. Kukwa ya muslimi tembe nu masayasi. Idamu bawa kalukuba ndaro kwe ye. Awama sofo. Awama padanu. ama seri bu mebo
1: fasemi annabiyu asemi annabiyu alayhi salatu wa salam dojija
0: annabi won gbo tawe yen daro ti won suku ninu le ohun kaluku lo ba annabi nibi to susi
1: faqala ya fa
0: lekana anabi ba yira pada o ni wa fatima omo mi
1: ma asasiahu
0: e se tawon yen suku ti won gbara dale in gbo ohun aro ki lo sele
1: faqalati
0: fatima ni baba mi
1: dajali fakidika mi le o ya rasulallahi
0: won daro pe wa anabi fe ku ni o fe ku laarin awon won daro yi pa won o ni ri wa anabi mo ni won sunkun pe iwa nabi o fa awon le na ni
1: fada rasulullah aliya
0: ba nabi ti gbo pa awon muslimi ti nbanu je lo ba dide o ni ba npe se na haliwa
1: wal fadilu bun abasi
0: e ba npe fadilu omo abasi wa
1: mataka alehi ma
0: anabi ba dide lo ba fo oko awon mejeji legbe o ti re anabi de bi pe ko le dide anabi o le jeun anabi o rorun sun mo anabi wa dide o ni epe aliwa fun mi e se pe fadilu omo abasi wa fun mi anabi wa fo oko awon mejeji o fi owo ko won lorun bayi mabo
1: faraja ila al masjid
0: anabi ba wo o wa jade lati nu ile re o wa ni egbe mi legbegbe ki lo yoju sawon sabe ekun ti won sun yin ni mi la
1: wa sallani rakata li fajr min yawmi lisleli
0: ah anabi wa dide o wa roju o wa yen fila meji fa won sabe o kirun asuba ajo na pelu nira la anabi fi ki o fe nu awon sabe nu awa kirun na pelu barari o ti ya o si kirun na fun won
1: suma wala bi waji ila nasi
0: gba ta nabi wa kirun ni o wa fe won wa fe yan nabi ti lara masalasi o wa koju sawon jema lo wa pe
1: kola
0: o wa koju si won ni
1: ya ma sali muslimina
0: o gba muslimi mo ri pe nu yo dun laro yi
1: ya ma sali muslimina
0: gbogbo ẹ mọ̀mìnì tẹ kó jọ sínú mọ́sálásí.
1: yá máa sá mùsùlùmí náà.
0: ó ní mo pe gbogbo ọjọ́ àwọn mùsùlùmí pátá.
1: àtúnfí wíńdà ilà ìtàlá.
0: ń dágbére fún yín ń lọ ọ̀dọ̀ ọba tó ní mọ ẹjíṣẹ́ iṣẹ́ tó ní mọ ẹjẹ́ pin lónìí èmi ànábì ọ̀fà yé lẹ.
1: wà á lé ikún bí tẹ́kí wà láàyè wà tọ́ àti ìyẹ́.
0: wà á lé ikún bí tẹ́kí wà láàyè ìbẹ̀rù ọlọ́run ọdọ̀ ọwọ́ yín bìbá sí láyé mọ́ wà tá àti yìí ẹ sì máa tẹ̀lé tọ́lọ́run náà.
1: fà á ní ẹ̀mú fáàrí kú dunia.
0: èmi ànábì fẹ́ fà ayé lẹ́ni fà á ní ẹ̀mú fáàrí kú dunia mo fẹ́ fà ayé lẹ́ni. Mabo
1: wa sa awalu yawmi min al-akhir
0: onina ni akoko ojo mi ohun na si lo pe aye mi
1: wa akhir yawmi min ad-dunya
0: onini mo raye mo le ba ti soro yi emi anabi tun foju kan yi mo
1: fa koma wa sahaba ila beji
0: eri ama sahabe la ila e so pe sallallahu alaihi wasallam ani sallallahu alaihi wasallam anabi ni o ohun ni ku lo nitori ti wa yi ma bo
1: fa koma
0: ah
1: wa sahaba ila baiti
0: anabi ba dide ni ba nlo le ngba to ba won muslimi soro tan
1: fa allah taala ila malakul mauti
0: kai anna olorun ba ran malaika ti pa yan ipi ko lo ba nabi
1: ani ahabito ila habibi
0: lo ba ngbe mi ore mi wa mo ran si lo gbe mi e
1: bi asani surati
0: o ba lo be mo gbe awon malaika wo mura dada gbe awo orin wo debi pe ba nabi ba ri o atara le re kuni kudo mu ba nabi
1: fa ini asina laka anta dikhula fa dikhul
0: baba tanu na nabi je oba fun olaye bi owole o gbodo wole lagidi
1: fa in lam yasin laka fala tadkhul
0: baba ni omo wole o gbodo wole
1: fa bito malakul maut ala surati arabiy
0: baba malaika ko sokale o sokale lawo olarubawa o balese nu na nabi
1: ah
0: la ilaha illallah Ikama senjo na ma bo.
1: Faqala.
0: Ba ba pe.
1: Assalamu alaykum ya labeti nabuwa.
0: Malaika ti pa e lo ti du le ro na nabi. O salama sile nabi. O ni salamu alayka.
1: Ya labeti nabuwa.
0: E nabi. Salama si ni ti Olorun ko ma ba ni. Njamule wole
1: fajabati Fatima tu
0: Fatima ni nda lohun nda malaika ku lohun
1: pe babalati
0: o so fun pe
1: ya abidallahi
0: wo to mo dada yi ya abidallahi
1: ya abidallahi
0: wa fa to du yi
1: ya abidallahi inna rasulallahi
0: eh anabi te wa wa te tori e salama
1: masiku la bilafusi
0: anabi o rai lasiko yi ko le da yin lohun ibi ta nabi wa nisi ko le ri talu babo
1: fa qala assalamu alaykum ya rasulallah
0: malaika ku tu salama lele keji ipe ki olohun ko ma ba wa na muhammad
1: wa ya ala baiti nubuwa
0: ya ali nabi ike olohun ko ma ba yi
1: adkhul
0: ike mo le wole
1: fa sami'a rasulullah sautahu
0: aba gbo wa nabi ni jina jina
1: Fasemia, Rasulullah, Isautahu.
0: Anabiwa gbohun malaika ku tin salama lekini, in salama lekeji, in salama leketa.
1: Faqala ya Fatima.
0: Fatima wa da nabi lohun pe.
1: Faqala ya Fatima.
0: Fatima pe.
1: Mani. Faqala Rasulullah ya Fatima.
0: Fatima anabi so fun Fatima pe tanu.
1: Mani ala libabi.
0: Ani mbele nu ona
1: faqalati
0: awa so fun anabi
1: rajulun arabiyyo
0: alokunrin larubawa kan ni ko mo pe kuti opa baba ohun ni mbele nu ona oni rajulun
1: rajulun arabiyyo
0: alokunrin larubawa kan ni
1: nada
0: okunrin na ni salama
1: faqulitu
0: ah anabi ba so fun Fatima pe
1: faqulitu inna rasulullahi
0: oh oni Fatima ni mo ti so fun
1: Inna rasulallah masiku la bilafusihi
0: mo so fun pe wa nabi oraye o le jade si yan lasiku
1: suma na da saliza
0: oba tun pepe ni tun salama be na
1: fakuli tumisila o
0: baba ku nbe un da kojo ti lo
1: fa na sa ilaiya na sawatan
0: ngba to wa di wi pe fatima wa ni kun o jade kun o lo yoju si pe mo ti so fun yin pa nabi oraye fatima nigba to okunrin na woju
1: fa kisa jilidiye
0: o gbe un pelu ese merin ohun gbo un re tele ni ohun ori ara ohun ba change le kan na nigba to foju kan
1: wa khafa qalbi
0: emi un fere si ni ma gba idamu ba igbesi aye un
1: wa ta gaya ola oni
0: awo yi pada koja wo to un lo mo ohun ri pa wo un ti change
1: fa qala nabi alayhi salam atu wa salamu
0: pada wonu le osala iba nabi pe to nkan le mo la okunrin ti wa yin ni
1: ola
0: la nabi ba pe
1: atadirina
0: njo meni ti wa mi ni atadirina
1: atadirina maliwa
0: njo meni to foju kan ni
1: atadirina maliwa
0: njo meni ti salama lenu ona
1: atadirina maliwa ola ti la
0: fatima ni ma imoluwe Mori ke salama ni mo si ri pe yin lo wa wa e mo ru eni ti se
1: qala alayhi salatu wa salamu
0: anabi ba so fatima pe
1: adimu lasati
0: wa adimu lasata eni ti fole adun lori ni adimu lasata mo bo
1: adimu lasati
0: eni ti pele ayo je lori ni
1: wa qati ushawati
0: eni ti ba gbogbo adun to da ti ba je le kan na
1: wa
0: lori ni
1: wa mufariqul jama
0: Eni ti fa yo ku laarin jama egbe ito se to olori ni
1: wa mo amole kubur
0: eni ti mu yan lo sare lagidi olori ni
1: fa ba ka ti fatima to di allah wa li abuka sadida
0: adawode anabi tu fa ara re fo ma re fatima ba sunkun fatima sunkun fa anabi wa re fatima ki omo sunkun ma ati le ukape laye to afira nile jokan anabi re omo re mo bo
1: faqala ti ya fatima
0: lo ba ni wo omo mi
1: qalat qalat ya waylatau
0: ah Oni ya wa ila tau.
1: Kala ti Fatima ya wa ila tau. Fatima ti le khatim le anbiya.
0: Fatima lo ma sofo pelu pe iku eni to gbe yan wa nabi Olorun soju hun. Oju hun la nabi be fi ku. Wa la dibo hun.
1: Wa muzitau. Lima ma te khayu la atki ai.
0: Eh eni to daju. Kesi lo laju ninu awon ti beru Olorun. Ohun lo fe ku laye ni.
1: Wa se atau likitai li wa yu min asamai.
0: Ba ti gbo ro la to Olorun ti malaika Jibril wa soro fun wa. Eni ti gbo fun wa lo fe ku yi.
1: Ba di uri mati li awon min kalamika.
0: Eh la ila ila. Oni ti n ba wa nabi soro yi. Uri mati o ti de won fun mi.
1: Min kalamika.
0: Ile ri oba soro mo. Wo baba mi ko soro si so mo la re awa re nenu o wa nlo nenu ni
1: wala asima ubadali o mi salamaka
0: o ti salama to salama si mi to ma sadua fun mi adua to se fun mi o ja lo ninu
1: wala nabi sallallahu alaihi wasallam la tabuki ya fatima
0: nabi wa fo gba omo bayi o wa wa omo ya oni wa omo mi ma sukun ma
1: la tabuki ya fatima
0: Anabi fi aso nu Fatima loju pe ma sunku ma
1: la tabuki ya Fatima
0: bobo
1: fa inaki
0: wo ma mi
1: awal ali
0: wala koko aso ara mi gbogbo nti mo bi lomo oju emi mi na won ti ku Fatima yi nikan lo ku awalu min ali
1: awalu ali
0: wala la koko ti won ba n pe ta la koko ninu ile mi jo seku bi ba silaimo wo Fatima yi na ni Mabo
1: abayi Umma kola Nabiyu alayhi salatu wa salamu
0: Eh Anabi ba so fun Fatima pe
1: Kola Nabiyu alayhi salatu wa salamu Dukhul ya malakul mauti
0: Fatima Sara re kiri So fun malaika ti o pa mi pe ko wole ko gba emi mi
1: Fada fada
0: Lo na ba wole lo ba wole ti Anabi
1: Fa kola
0: Lo ba pe
1: Salamu alayka ya rasulallahi
0: Ki Olorun ko ma ba iwo ojise Olorun
1: فقال عليه الصلاه
0: ايه انا بنا دا سلام
1: يا ملك الموت
0: هو ملائكه تو غبي مي امي نا كي او بو تي كي امي نا
1: اجيتا سايا امي كو بيدو
0: سو كي مي ني ابو وا غبي مي مي
1: بالا
0: انا بي ني بي تي وو اي اوجو يو سي وو اجيتا
1: سايا امي كو بيدو
0: سو كي مي ني ابو وا با ايلي مي نو جي

0: You are currently listening to Ajise Bio, your online radio. Ajise Bio, your lari. Ajise Bio, your lari.
1: Christ, you know, o si fe ma mu evidence wa pelu Bible. Ko si nti religious comparator kan o so laye ti o sinu ti ra ti wa lo mi. Ko si ki so si le ambi ayi lo ko re. Amo ile to wa lo mi o le ri ra Nigeria. To ba ri aya je boya le laruba wa o si damu die ko to ri. Alhamdulillah. So ti o ma ro yi pe awon afa o mo npa aspect yen bi ta won good si oto. Ko sin to fe wi gege bi comparator ta ni bambi awon tira ti won se wa na lo ko yin ni gbogbo nte n wi awon to bere religious comparative ni awon amedidati awon mabira yusuf mabira wa awon eleyin ni ton jo ga yin tira ni won ka debe ki se pe ba bible school ni won lo tan fi mo gbogbo nte yin se ninu comparison ni tira lo kokko so awon afa ti won wa kewu kewe awon ni oju won kokko to awon asiri ni ko sin to fe wi to sin bi ti o ma ro pe boya awon afa awon mo npa eleyin nu ko da mo ju o lo ta ba ko fe ma da sibe ni a mo ju o lo bo nte n wi un te n ko ti bible nkan kan te ro ko yeyin le mo npa bible a mo ju yin lo. Nitori pe the source, we are taking it from the source. Laruba wa tan fi koko bere to tu asiri gbogbo to wa nu Bible te n wi un. Laruba wa ni won koko fi ko jade. Ki se ebo awon to kawe ko lo koko ri, awon afa lo koko ri. Nigbati Al-Qur'an so nu surah Al-Ankabut verse 46 oni wala tujadilu alal kitabi illa billati ya asad illa alladina zalamu minhum وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

ni ti mo fa fa bi so na ni wi pe were were odun yi ma ti tun lo se ma de ti oni ile su ile ma ile ma ile su olojo nkajo edan gbagbe o onu tun ni oni tun ni ojo ojo kokan din ni ogun osu kini odun o kere kere a ma nwo February lo awon kan wo ni wo fe dawole lori to tin gbianju pe to tin so pe to ba di January o bere kin la won apinu re odun tuntun kin lo dale lori so ti bere se lori e to sin se gbianju ipinu temi ni pe a fe ma wa life lojojumo ninu odun tuntun se si ri pe ise tin yato die die adun yi to tin lo nu o wa lai sin la bo February kere kere a bo si March March o e mo bo se nlo o tun de April nu o isin la tun ma so pa tun ti wa ni November December yi o ta tun ma so pe baba o su baba e mo wo ran o ko se duro wo eyin temi nile ara oko ni oran gbogbo nkan yogu to wa lero yin pe fe dajo le e te fe dawole ebere o ebere lati ni o olale peju o adun yi to tin tan lo na nu were were le kun jawo o ade afun iran obagba ti o jile akapo pe titi titi titi ifa lo ni a ma jewo omo to re ni to ba jewo omo na ni nku omo ka ma se were were o eh ka ma se die die en to ra on baba wa to ni ailapala do omo o eh won ba n to ka mo wa lowo na ni e ja fi bere die die ayo agun kan la kanrun o adeyinka igba ta na bere re bi ana yi momo phone ti mo nlo lodun na eh phone n to pada lana ma nlo to bi di pe ore mi ojo ojo adejare adegbenga omo ojo to fun mi ni phone re kin ma lo ki phone mi o bi de pelu ran lowo awon eyan pelu atileyin pelu igbanju awana nitori pa wa na so le ta mu gbogbo e ta tele re mara won mo ti ra phone mi o eh kin wa ma duro nigba na pe phone mi o kuku da phone Infinix ni mo nlo kuku da kin ma ma gbianju bo ni se se to kin ma ma gbianju kin ma ma se bo ni se pade baba saminu omo ade poju America bo ni baba spatai bandele olusola bo ni won se gbohun mi ti won fi recognize pe omo yi na ma ni omo lebun adun yi lo to tin lo yi o se n to se ore mi ojo ma nlo wallahi January tun fe fun wodo o tin lo do o tun fe lo mu mi o nda ba se lawon eyan oroyin o n to se lawon eyan oroyin o.

0: adun yin lo tun tan lo yi o ke lo nse lawa ke lo lero po fe ma se nje o ti bere bi so o ti bere ai awon eyan so pe ibere so nse o eni to ba se dopin to tun se debi opin layin ai oro bibeli niyan nkankan la ma be olorun le lori e wa bere nko awon le ma se lo were were ibe na ni gbigba adu o ti de o baba wa wa awon eyan won le ma so ko sogun owo ni awon na lo sogun o si oje igba to fi ramu to fi ramu kaakiri to nja de to nda arun moju aye moye igba le mi ti da arun moju ti mo ma nse program loru oganjo latari ka awon eyan le gbadun wa ai boya pade nikan te won ran alowo tin tan si o wu ori eni na ni gbe ni kalawo re idi igbiyanju lawon eyo ti ri o ti won ti ma help re o won ni help ole o ole afajo o tun sun tan o tun falalanto se gbagbe ojo ti mo ni baba saminu adepoju tan contact mo fi olorun ba se ri phone ti mo nlo ngba na o gbadun ko je ton nina loru ojo na sugbon ise kan lo se sababi wala e tolorun ba fe gbadun eyan nkan kan olorun mo wa lo gbogbo awon nkan yo ma jo awon nkan mara won yo ma lo awon nkan ni sababi sababi ti ti ti ti ri obi debi to fe de in to be ma soro ju in be ki paso mi o soro ju sugbon oro na ti ye yin oru ojo na phone ojo adejare adegbenga lowa lowo mi oni mo bi seto ti mo bi seto baba n gbo repeated program won se bi live la won gbo ni la ba contact mi won mu phone number mi contact mi lori whatsapp oro na ye yin lodun na lohun iyen lodun to lo lohun ninu osu ke lo na se ninu osu se me ko ni abi march ni abi june ni abi july ran ti daada mo sugba tin ba lo wonu akole un ran ti boya no su kajo na de ni e ti mo la anu gba olorun lo mo iye nkan ti baba ti tun gbese ni gbese aye wa ka wa mo so le bo la se rin na pade en to wa nlo ebo emi wa loyo mo lati fe pade ti o ba si ebun ti o ba si anu ti baba yi na ni o mi anu nbe loju won ni o sugbon ti mo fe fayo na ni pe se mo bi mo ti bere yi pe odun yi to tun tin lo o a bere january amu january 1 o january 2 january 3 january 4 wa light alive january 19 le ni o ola ni o bo si 20 o awon mi o ti tun ma sun mo 20 lowo lowo bayi
1: Oh, my God.

0: ogun
1: aran gba o ori kan ba sun aran gba o ayin ta wa se wa ni ayin ala ba ngo ti gbogbo e ba ro so mo tan ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana ori kan ba sun aran gba
2: ebi agbada ori yen ma wulo faraye ki ba fodanu on pe ori ba ti wulo kato ori ba ti wulo kato
1: ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyinka Allah sukan mi kasa ma se dada ajo ko bi eni kilo wa oro je no hunrun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
2: fe gberun laye ka te won ni si
1: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi

0: Me ma se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mi ma se o to ba je pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lo do loro ni awon abo fi mi o se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sa
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomiin na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesu Kristi wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon ni ru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta gba wole
1: ayin
0: a o fun olomi a o ye owo a o sabe wo si o nile wo san ati nuyo gbe o a wa so pe tori pe eyin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe eyin se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye
1: eni aro
0: to tun ma si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la kiji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri tambari fun to se twale fori olori de ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: eni
0: e ma wo awon abeji ni
1: gbogbo
0: bi won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o wojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi olorun ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye iloma olorun na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to olorun ba pin sodo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yese yese osu adipele esan.

0: me o ma won lo ba gori loyo ala mi
1: oranda islam foundation I live to ti kayeja ti
0: o tun gba be de ada sani success o du ola amo ogun dare omo won ni lu ibadan nile oluyole
1: ni baba
0: ibadan nile oluyole o ilu ogun mo la olodogo keri loju ogun o tun gba be de odo ba mi daada America alaji ademola ariwola ade ariwola America mo dupe lowo yin gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o awon ti mo ran ti dako awon ti ran ti dako olohun wo laanu osu yi o saanu wa yo tun mo ma gba adura wa o ni tan lowo yin olohun ba yo ma busi ni abusi edumaru yo ma po si.

ayoyo go ayoyo go ayoyo goma goma adiafun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yoyora emi ateyin ati ba won mu yoyora loni o ora yo ni ko mo ba wa o nitori pe oro banu je ki bayo awa ti ba won mu yoyora ni ku mo ati ba won mu yoyora a ni saisan ati ba won mu yoyora a ni saare o awa ti ba won mu yoyora loni o oro bi ayo ni ko mo ba wa o awa ti ba won mu yoyora a ni rogun ekun o a ni rogun ofo aya ni sad a ni radanu fun a ni sise ayo yo goma goma adia fun orun mi la ni jo ti baba nlo ba won mu yoyora awa ti ba won mu yoyora o oro ayo ni ko mo ba wa nitori oro banuje bayo.

ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi mo fi temi na jo iku baba eye ni o alaafin atanda alowolodu bi yere alaafin atanda alaafin osa iku ti ku ran pa ni ko re eyan baja mo yin wo giri korokorokorokoro bi ko fe fa ogiri mara leyin da ama alaafin atanda iku baba eye alowolodu bi

ti won wa ni janu ti won tun ko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti won be ru innovation se ma pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ina sa ma bo se ri laye atijo se wa laye ode sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo oro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios ni awon radio to ti wa ti pe AM ati FM iru wa ya wo lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi la anfani o ina lo je keyin o ma gbo mi o o to ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sun mara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba awon baba wa na se ma nso won o ni aye fele aye fele lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fele o ti lu kara won abi ma n pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa ma se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta bi le better lives fu awon eyan wa sugbo gbogbo nta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo tan won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o tun ma mu won fe ma je olori le wa lori lo tan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le feel e sugba ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e tan ba ton wa nse lo won ton wa ma ti be ma wa ojutu si disadvantages tan ri won awon ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mo ye so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to ire eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewo la yin se ta nse ti o da te fe ka mu ko ewo le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npeju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se be so o da bi awon ti won gba ball lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba ball o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori keloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won ma sakesi pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ye ko le ki fo le lo pade re anwaju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
nko adari tori gbogbo ana lo selu awon gba won tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija tawon eyan koju latari

0: number re o ni kaju account number se won won ka te ni gbera gbera gbera wara laarin bi seju marun bu lowo ba ti wole account mi nimba to nimba to bi thousands of naira ni to bi wa richa ni to bi lowo lo si ni ti mo n fa ayo ni wi pe ni aye ojon nigba ti oju si dudu daada awon kan yi o yi si daada won o yi si pepe o lati eni to wa nilu ebo lati send owo si eni to wa ni Nigeria ko yi si o baba be collector lati ilu ebo won tele kini kan olodun lo mo yosu ti baba mi o won se alaafia ni e wa gege bi emi na se wa ni ayin inu mi dun lati ko letter yi si yin o pataki oro mi si yin ni ba mi ni wi pe mo n gbero lati wa sile ni osu bi odun ti n ba o tabi mo n gbero n fu owo ranse si yin ba mi e ba n ra le oko mo be ma dako tabi n wi owo ranse si yin ba mi e ma ba n kole le nile o won ko letter o le losu merin ko to de Nigeria sugbon nisin nti mo n fa bo ni pe pelu innovation innovative ideas ti mo so le kan pe thinkers are the one ruling the world awon tan ronu jinle awon tan ni opolo tan ronu jinle awon ni won rulu agbaye batari ironu won imajinle won won ti fi improve ba se n gbe igbe aye lat America nisin bi mo se n soro yi bi ba mi se wa ni Ivory Coast yen pa general overseer baba segun baba sina pastor sina ta ma fe ba mi so lati Ivory Coast won ko te pe deyin ka won ti sadura fun mi laaro idari tan ti sadura fun mi laaro idari lati Ivory Coast to ye pe ni ati aye john ni mo fe sadura fun mi laaye john ati ma fe collector olodun lo mo ye odun ti osu ti o lo ti o to de Nigeria lati Ivory Coast to ti atun je pa Africa nle le nbe ni sugbon latari innovation awon imajinle pelu awon eyan tan ronu tan ma nro ri daada o ti so easy latori WhatsApp won kan tele pe olonu latori phone pe won di send owo sile pe ile wo lo nba mi kolo iya lo se video call nibe ma fi so gogo yara nka kiri fi han mi document ni aye jo tan eyan mo ti won ma send owo lati lebo kan ba won call ti won ni call o tan ma fi le onle han won nisin fi document han mi latori phone ni won ti ya ma scan re ma ya photo document ni so nigba ta wa sanwo awon wo ni okowo fun ti won ma fi se ma fe se monitoring full monitoring won se lati lo ebo nisin latari ironu ogbon majinle awon awon eyinbo alawo funfun pala awon eyan wa na tori awon eyan wa na won aduro won nbo na
1: a ti se bi oyo laari oyo ni se bi baba eni kokan a ti se bi oyo laari oyo ni se bi baba eni kokan
2: ika fowo sowo po ika mole awon eyan won fowo sowo po won ma ke asi otito ni ora awon baba wa ni ile yo to mi pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ni ti ko ran ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori eje a fi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo sowo po gbe ilu ologa agbara nbe nibi ipimosokan ii eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koyi si yin ki eta o tun ko yin si yin ejan kun mo to ba wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa oyo ati ba ni ti ko ran mu wi pe karin kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le ni o ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega ni o mo de ba ilu oyo lati ko wa loke la ma wa lojo kojo adeyinga olosukan mi le ni nje papin ti gbogbo yin te ti mo ti ba le pe temi na ni lasaro ti so lori oro na oyo ati pa yin ti ko ran yan ran mi nise ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe ijó tó bá ká ní lára ńlá dìkú ìjó àti wípé ajífẹ́ bí ọ̀sán làárí ọyọ́ níṣẹ́ bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

mo ti sọrọ policy ijọba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan pe bọn se so pe kan ma ko rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan walai o je policy ti o ye to le improve economy ngati won salaye millions of dollars tan be import rice ni ododun billions of dollars tan be import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi to ye pe rice ni kala ni to si je pe rice yi ta ba gbin ni Nigeria ni bi ta ba gbin ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ti re run di oju pe won ka gbe wa gym le kan na ke la nkan te ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe nlo je owo te ma tin allocate pe awon bi awon agbe lowo em

mi na te ma so pe anka radio station owner ni Nigeria won ma ka mi na mo wa ori phone lo ti bere emi ti nto to bolo ba ti e pada so di ni nla tan gbo ninu o de ye pe ero ti wa na nu erongba wa na nu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi fon ka daada sugba ti o ba si technology say gugu wa na la ma papo o ma di o ka gi o si yen ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is very iru owo bebe re ta be da radio le o lances lasan o ti li awon yan ko gba le.

0: eyan ba o iru olohun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olohun aye nbe eyan wa kokan isi agbara kan to to agbara olohun ni o
1: dalika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye eyin eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapopo bode ni ayin lo ro yi ero ba ni soro mi ti da wa le ko sina o an gan generator ka akiri ni la bi charge an gan generator mu ka akiri la bi charge phone ara mi o ye yin
2: ayi aloje owa ya bi o
0: lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu ni bi aroye ta aro yi ehun wi danu ke ma gbo danu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wuya wuya wuya adeyin nka olasukan mi ka sa ma se daada omo won ni le akinu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere o ma ma de o ma ati ba
2: re lorun o be
0: ya yeah, yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam fun mi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na amo baladi bolu mu idini adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi evangelist musisi akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba dada.

0: la wala ku wata ila bela ali asin ogbon ko ke sagbara ko si agbara kankan nibi kan to to agbara olorun oba olodumare agbara olorun oba yi na le mi fi yan panda ilopo olami adeyin ka fi nle furu kokko furu kokko loju awon elegusi takun ayan aye yi ti won si gbodo yi mata emi tenu iro to je pe idi ijangban ni an ti ma n ba mi
1: o de n fo lasaun
0: idi ijangban gbogbo awon tan le da eyan pa le mi ma n fin ran ntemi mo lali awon kan jo ni mo tun so fun won pe ayan ewi bi a ku be o le pa mi bo ba wa pa mi so tun wa le ji mi ni ko wa tan bi ati pe o tun e tun wa le ri emi adeyin ka pa tori pe igba ni won pa won e pa wo
1: patan o si ni inu
0: agbara olorun na ni oni mu mi yan panda n lo po olorun mi si nle furu kokko loju elegusi won yasin ogungun to ba se pon rona abayo ni won ti gba na alomo koroyin won ti fi yi alagboda na tori bo se nri yi to se ndun yi odun ma won nu mo korin njo ni pe ko se ni to dun ma afori eni nde oni TMC money ati abita ni nbere oro lowo mi e boro oro ni oju adejare adegbenga ni nbere oro lowo mi pe bo ni bo la se se lati odun meta seyin kini awon nkan wo ni eto yi eto odun ayeye odun keta ta be se awon nkan wo lo konu ti mo fi n korin bonu orin awo o ko si n lenu awo side osupa.

0: pe mi versa kojo mo mi gan iwon asowo kan ru e ri se family ki wa kankan ti e diru e jori gan
1: omo poporo biti ko
0: lemi ti won a jamo kankan so pa fe kojo latare pa nigbagbo ninu olohun pelu awon alati leyin wa ipa olohun o tun se bi se ma nse
1: abi
0: e pe olohun o tun se

waju Adeyinka on wa ri pe mi kan bo mo fe ba won ni waju bo se ndun ma won kan nu ko de dun ma won kan nu o emi gangan ti wa mo pe bilia yi se ri ni to ba ye o ko panu ko ma ranku dandan tori gba egbege awon ta ju lo nkan tan ni lokan lojo kan pa won ba ni waju won so pa won ma ba wa ni waju won eti ba wa ni waju atoti wa te si waju atonti un te si waju atonti fe te si waju o ti di triple trouble to ba dun ma won kan nu ko le dun ma won kan nu o bile aye yi se ri ni to ba yo ko panu eyan mi ma ran kun dandan.

0: kan wo mi koroporo awon ti won ba le ba nsoro awon mi a pe mi seyin won ni deyin nka ogbon wo lo nda si
1: la ilallah
0: emi nji oye won pe ogbon ko ogun ko yasin ogun gbo olon ni.

0: Yasalam, yasalam. Allah, mo dupe, mo gretu. Oh, jeki kankan ninu wa ko pe din. A dupe o.
1: Sori rupe to ba je niyan lo duro ni ati.
0: Iwa to ba wa bere ni 2020.
1: To ba je
0: fa lo so wa di 2023.
1: Ati ma fi sasi wa mi.
0: A dupe o wa wa gretu o.
1: Je niyan lo duro ni ati ma bere owo.
0: Alhamdulillah iladi ayana bada ma matana wa ile nuzur. Alhamdulillah iladi. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Thank you for loving me.
0: Eledua ose o. Adupe o.
1: Thank you for loving me.
0: Abiamo lojo ogunle. Adupe.
1: Lojo ogunle. Thank you for car.
0: Aduro tini matan ni je. Adupe o.
1: Thank you for ba.
0: Egbe leni. Leyin eni ti o lenikan. Mo dupe.
1: Lojo ogunle.
0: Ati ni leyin koju o ma tini mo dupe o
1: ese te
0: ese ibi ati bere adeyin mi ka olorun oba mo dupe ibi to ba de mo ni mo ma dupe o jesu ibi to un mi lo adupe ibi to ti bere
1: eni ko doju
0: eledua mo dupe ibi to ba de mo mama ndupe o ala ibi te mu alo
1: lore
0: adupe ibi te ti bere eledua mo mama dupe ibi e ba de
1: ti okan mi fe
0: eledua se da mo wa dupe o eledua eledu mare ibi to mu alo
1: oni kon lare wa ti okan mi fe
0: beni
1: olutunu mi lo je
0: iwa lo ntu mi ninu to nti mi leyin
1: awoni kekani
0: iwa lo nba mi se o tori nle da se
1: ohun ni tono
0: iwa lo nba mi so o tori nle da so un ba ti so so ku so won ba ti fo won enu mu mi adeyinka
1: o pe
0: alawi janu
1: ati rora
0: olohun oro ti nba mi soro
1: gbara mi ni
0: ti fun awon soro soro lanfa ni ati soro ti nba so.

0: too good if you.
1: Alan tun ti fe se bo se man se niyan. Bo se man se niyan. O man se rudomo. O man se rudomo. Bo se man se niyan. Tun wa se bo se man se o. Alan igba ni wa se bo se man se.
0: L'Olorun fi un se anu fun ni laye. Awon professor ni o ba maranu gba o.
1: Yes salam, yes salam.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Ajisebi Baben.
1: Ayin temi, mo ni ki n sare wa fun bi ifara ni ni eni. To ba di ola lakse Olorun, ola gangan ta pe odun keta un. A tun wa se bo sadua bo se kan a sa se nkan kan lola na. Yato fun awon eto ti a ni ni osun ola lati bi o wa le je pe boya leyin igba ta ba pari awon eto bejeji titon latan ehn boya la se ni bi adua ni bi kan ni ehn olorun sa ko ba se se ta sa fi mark re lola titi di osu ti nbo ti a pada wa se celebration gangan ga lore ta te bi wi pe awon opolopo awon eyan eyin na te ngbo wa lowo ya npe yin o mo invite yin ehn mo invite yin lori afefe Te wa idojo exam abo ni Federal School of Surveying lawyer now on the 24th of June 2023 ta wa yi e ma bo ninu gangan Federal School of Surveying lawyer alaapin latago mewa aro ko da be debe lago mejo e ti ba wa nbe ka jo ma se to ka won alejo fi ma de you as e wa nbe do owo ro leni ko lo ba wa mu ojo na duro ko mo fi eyi ti a oro ba eta ro je gbogbo eyin te ran wa lowo gbogbo eyin oni duro wa gbogbo eyin lati leyin wa olorun ba yo mo ran eyin na lowo o adupe pe okun o pe olore adanda tan ni olorun mo mo se o mo dupe o tori ni wo ye sin idan ta emi nikan rusurusu ni mo won da celebrate isugbo olorun mo se wa lawa nikan o ti fi awon eyan mi o ti bi won se keji wa o ti bi won se keji wa bo se se fun anabi musa kon to fi aruna to fi se keji re o ti mu awon aruna ti ana dide awon eyan to fi se keji wa to fi se kun lowo wa to fi support wa olorun o mo ran awon na lowo ni gbogbo adawole won ko ma yori si rere ni o gbogbo eni ti ran wa lowo olorun mo ba wa ran awon na lowo adeyinka olasukan mi ile ko mi o papin ni mi ti se bale fila ilasaro ko nre o ti se olori obe ninu awo tan garan aja lu oyo ti egbo lasan nitori be mi ore ran ko Ayin, maraba mi eyan, oro je no hunrun, ti mo tun sun tan, ti gbogbo enu mi se wuye wuye.
2: Mayin kuro, ore mi ma gbe kuro, laji se bi oyo, online radio.
1: To, eyin temi, orin ta ko na ni ma fi se idagbere, o si dun mi, in ti move ewu ti mo sponsor akanda kewi, akanda kewi, e ba o na pade egbon yi. E ba won na pade egbon yi ni ojo ayeye mo sponsor ewi won be ka won na ka showcase awon na akanda kewi ese ndun egbon yi sugbon ti latari be na olorun tun fun ni ebun opolo omo ewi ke nlo owo ewi nwa nje kokko gbo le ni die na nje kokko gbo le ni nlo owo ewi nwa nsi wa bi nse run mo te fi ri gbo akanda kewi loko yun fun ikani yi mo announce pe en to ba ni talent kan o eni to le ko ni to le kewi ni o ko sa compose orin fun Ajisebi Oyo egbon yin nikan na ni o jade to se mo si ri pe o se dada mo si ti lo gbe won lo si studio won ti lo record re mo wa se bi mo se gbe ile ni pe won o se kan fun Ajisebi Oyo yin wa sponsor won fun another one to je tara won mo wa di sponsor won fun another one ti won je tara won ara won ti tara won na won se fun iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodu bi yere omo abiro nka inta wa na ninu ta fi support awon kan ni agbon odo ti ana ni iya yin mo nbo na eje ngogo fi orin ti ita wa gangan se bi cup ti agangan emi ati fun mi olazukan mi amejo isi ki n to wa fi wa ewi egbon yi lo mo nbo
3: se n gbogbo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikani Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikani wa o Ajisebi Oyo laari oyo ni se bi baba enikankan.
1: Ajisebi Oyo online television and radio

itura ayo ko ba le ni o nitori tututu bayi laaro de eyin temi tututu na laaro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi atin te gbo mi lowo gbogbo bi yo te tin gbo gbogbo ntun se kikiki lokan yin kolorun ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nbe ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olorun lo di male eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o kasa ma se daada adeyin ka olasukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun la awon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa pin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awirin aja lu ojo ti e gbo lasan bi n ba reran ko emi ati raba mi eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo olorun lo tun ani se mo pe ni na bojo jimo let's keep this Friday holy. Ka keep well holy. Ko wa holy. Aya mo fe wonu e mi lo. Mo fe wonu oro lo. Adeyin ka. Se se mo polo ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa ye kun Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko ton sona. Ke mo si wi ke mo si so ke mo tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke mi ja awon ara saaju ke mi gbere kongbe kongbe se koro mi ko ma dun ma awon eyin ninu ko ma dun ni eti awon eyin ka ma ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o Olorun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro Olorun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo Olorun wa fowo to ahan mi o ti idera itunu ko ma wonu aye temi na mo n bo na gbadun orin ni ti e

0: ba mi saminu adepoju lati california won ti gbe yan wa baba dada nu baba rere baba ke baba lu barika
1: mi ba su oluwa adama
0: ah tolorun si wa nu ti se je ise na egbo ki la mo so soro la mo so ede la mo pe abo we kan ni mo mo pa emi ti mi to se ah e to we to nlori ke ni ru ijoba wu mi ma wo sori eto awon yan to nfi ife gbo wa on fi fe tele wa ife te ni si wa ko ni diva je o ile yin ona yin na ni diva je eh ni sise eh ni sije eh ni siso eh ni sile te eh ni toju le mole eh ni baraye fo ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomin yo ma se are yo le eyan ni se ohun yo ma se are yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi babe ni kokan.

0: Emi ati yin a ni jeya mo orin onitemi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don pada si bi re sugbon mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma la wa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma nse e tun gbo orin kan to ko ni ayin fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju fun ti bi baba se ma na asia ato mo won to se igbeyawo ni jo ni a tun lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma support wa ni ayin bo se je nu won bo na e gbadun re die oluwa ti so pe mi ati yin ani je ya mo bi ko jiji o ni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wa la hawla wa la quwata illa billah alil azim ayin
1: okan to more lolorun feran edu
0: se tun gboro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo ko gbere wa lo.

0: ni ji amoro bi akun bi osu ni to si wa
1: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan. I'm ready.

0: Ba mi saminu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk foro bi la so awon yan ma so December lenu oju
1: ba mi mo si ti akonde o ma ki tude o
0: ikanju pe awon owo awon wa owo tabi a lo se ni ara wa awon owo nga te yan ba ja mu ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pale ikanju o n pele obo gba ni goda O ton ko jo bo gba o ko ja be.

0: ajo se leyin ni ajo se leyin ni egbon temi na pelu jala
1: lojo tabi esaye
0: egbon temi na pelu jala lai pai
1: o bi level lojo tabi e baba mi ma gbo tunas olori re baba ra yo mi de ba mi se toju e doctor so ko je body olola ti mo ba rodi awon engineer

0: Alasi Ajise bi Oyo online radio and television. Olola mo barode o ma gba bi mo se nbi.
1: Aka Eli okay mi na. Emi ni Lumatech o.
0: Oya so pe ega o baba dada ega.

0: sọ agbe setan ofe ma setan ofe ma lo lu daro aluko setan ofe ma lo lu koso leke nle ke setan ofe ma lo lu kekun deyin ka pe nbo pia o e
1: iri ayo se dan laise
0: agbe lo dale o aluko lo daro oni dere lo di yale ta ola koko ko ka e to riun o fe npu ni ni fe na e ni fe mi na ko o ta je loko ade afuma re mi atagbawo si lopa obara okunda abade ilomo ade nbe ni kun to dakere gidi gbogbo eyin ti ata e te wa laju ilu oro ni oju gbe o ilu ajoji ni oju o ya nja jojo nki gbe ilu e tata ta ade afun opa gan ni jo tin sawo lo ilu aimani aimaniyan nje bi an ba ti mo ni laba ma gbe gbogbo eyin ti aloke okun nile okere e kere okodele o ba mi sa minu won ni eseun ka sun layo ka ji ni re won ni ka sun layo ka ji layo gbogbo eyin eyan wa te wa loke nile okere e kere okodele o toro gini la die bo oko e mo Allah ba yo ma pa lo ati abawa mo e ni sirin ba mi sa minu ade po ju ise yin o ni di se mo yin lowo ise yin o ni di se mo yin lowo e ni ri ngbe sonu bi o se bi omo oniyan se olobe se oloka se gbogbo eyin te ba fi fe je e ko ibinu o mo ki gbogbo yin ka kiri agba nla aye gbogbo eyin ta mo gbogbo eyin ta mo to ye po lohun mo yin Allah ba yo ma ba wa pelu yin o ki a ma wa pelu awa na ilu le ko ni je ti a o ilu se le ri o le to ka omo ri ti a se nbe ko lo ti e wa ba mede wa kaakiri agba nla aye ko lo mede wa ka ra omo niya ka won je koro ka ra omo ni wa o ka ra omo niya an tori bogede ba pon tinu e de ni tinu e de ni ka ro de wa gbogbo tẹgbẹ wa nse ni rọrun irọrun ni ko ma je fun wa baba mi sa minu ade po ju e seun o awon oniduro ti anu oniduro mi e seun o oniduro mi e seun o gbogbo eyin te duro fun ajise bi oyo radio gbogbo eyin te duro fadeyin ka olasukan mi o oniduro mi e seun o tori boje eyan lo duro ni wa ti ma soro bo ba ja won kan na duro won ti ma seregun bo ba ja won kan na duro ni won ti rogbe bo ba ja won kan na duro ni won ti ma salaye oni duro mi e seun o gbogbo eyin te mo ran wa lowo patapata latoke doke mi to di bere tebi to de duro o dupe lowo yin o olorun ba ko ni jo tan lowo yin ko ni tan di yin abude nto mi o fun abude nto mi ose no ni tawo yin o e ni ri ngbe sonu bi o se bi omo e ni borin borin fa se ko e ni e ni taso agba mole e ni toju le mole o e ni sise o sise sise o ni ba yin o ọkọ ikusoko wa jẹ ade ikusoko wa jẹ ẹ ni kusona bi efin ọwọ ara yin gbogbo yin lẹfi gbẹtọ yin o lọla wala haula wala quwwata illa billah alil azim tori pe ko si agbara kankan nibi kankan to tu agbara ọlọrun ọba lodi wa so a mo be o tori obe ni nbe su atelese a si be na o eni ba ni a mo bo nikan la ni pe ba nle nitori bo ba ku dedededede ọjọ kan ri orun aro wo ade afu baba jẹrọ mo jele o jẹ ki laye igbe nse ẹrọ wo laye igbe nse ile oluwa ri igbona inu ile te ti n gbọ mi ọdẹ te ti n gbọ mi ibise te ti n gbọ mi ile yin ọna yin ọdẹ yin igbesi aye yin o ni gbona ko ni dojuru bi ẹsẹ te lọ ko ni dojuru o nitori pe tutu tutu bayii laaro de tutu naa laaro baba o fa ile ọlọrun ba lọwọ o fi ọlọrun ba sọ iṣẹ ọlọrun abo rẹ to nipa to daju to ju ẹwo rin lọ kọjọ maa wa lori ẹmi ati dukiri ẹmi atẹyin títí bí ìgbà míì fáàtò máa pàdé adéyìn kápẹ ń bọ bí àwọn orin kí n fi ilẹ̀ sínú ìbànújẹ kí n bá yín nínú ìbànújẹ ẹ fi mí sínú ìbànújẹ ẹ ní gbé mi náà nínú ìbànújẹ o ká tún ríra láyọ ká pàdé ní ire ìpàdé wa wọ bí ọjọ́ rọ̀.